0: itong wine ay mo. Kine niyo. Dayo nandito. Kine niyo mga igalas kahanginan.
1: Kine sa Elmer bagets pag
0: kine subscribe sa button daging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka natong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radio Magbating. Sunfold Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelo, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Puyatay ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Bating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kagin mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, tatong hiyahayan na gawas. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's

0: 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mangasuliran 09380028888. Tawag na!
1: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan ko kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Tawag na! Rock Radio!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: 九万八定定。
1: Ani anak, ang gamhanad po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Fourth week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balitang.
4: Kabagting o kabalkada, mayong buntag kaninyong tanan. Yan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Nakakustudya na sa kapulisan ang duha ka suspect sa pagpatay sa usa ka police corporal sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Human sa gilusan nga paspas nga investigasyon o hot pursuit operation. Voluntaryong mitahan ang usa ka driver, apil ang motorsiklong gigamit sa krimen o mitudlo sa gingong gunman nga gikalambigitan sa usa ka police staff sergeant. Narecover sab sa mga otoridad ang service firearm sa biktima, samtang padayon ang pag-andam sa mga kasong ipasaka batok sa duha ka mga suspect. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: 99.9 Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
1: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take na itong si Panyawan Capsule, di karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
0: Rock Radio Magbating

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: 九万八定定。
1: Ani anak, ang gamhanad o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. O kung comfort and isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usap delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Rock, rock, radio, bad, bad, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC, Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
4: Mayong buntag mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daglit Balita Las Jess. Gitudluan sa mga eksperto gikan sa DOST Peebles, DOST Pag-asa o MGB Region 9, ang mga media practitioners sa saktong paggamit sa hazard o weather terminologies, earthquake o tsunami hazards o weather disturbances. Ang maunlakang kabahin ang maong kalihukan sa Handa Pilipinas programa sa DOST. Sa pagtapos sa forum, nagpasalamat si PD Nor Aljani ngadto sa mga partisipante o nagpahayag o paglaom nga magpadayon ang ligon nga panagtinabangay aron mahatod sa katauhan ang tukma o kasaligan nga impormasyon panahon sa mga kalamidad. Inyo na batin nakit balita Las Jess, ako sa Bagting 27 Daryl Ikat, aya ay sa Belafem o Radyo Bagting.
3: BBC, Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.

0: Radio Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Ni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Adni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil, inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong baligo na makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 09380028888. Tawag na!
0: Radyo Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balitang.
4: Mayungod to mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita alas 12. Nakumpleto na sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa Buanga, Sibugay 1st District Engineering Office ang construction sa access road na nagsuporta sa mga nagunang industriya sa lungsod sa Payo sa Buanga, Sibugay. Gipatuman ang mga programa aron mahatagan og tarong nga dalan ang katawhan isip suporta sa mga industriya sa carbon, sewage o lubi sa lungsod.

0: Bating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice cooper para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige huna-huna. Ayaw nang kabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes, welcome na usap sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po din Diyos, Lady Antonia. Ay, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, shoutout dyan kaninyong tanan. Oh, labi na gyud sa tuang mga parmasya kung asa ma-avail ang ato mga produkto. Health is wealth. Oh, pareha karos gibati ni Lady Antonia, kana bitong feeling nimo ba nga kaya ra nimo. Unya wa mamahaw, wa pagid maligo, nainitan og gayo. Subawan dai sa aircon. Oh, unya kalapugan bitong nimo imong katulgon nga di kay tibok adlaw aktibidades pugna nimo katulgon, labad ulo ay. Ulan-ulanan dayon. Mao na siya mga kaudyaka, muna nga magamping kita ha. Oga, syempre po. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, mga kaudyaka, ha? Para mawawa po ning kalabad sa tungo nga gibati karon. Tarungan ninyo nag-send sa inyong mga joke, ha? Kusinsintan po ko ninyo. Samot ni maglabad na tungo. Ito, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997... 765-9923. Mao na ididikit sa inyo mga dingding mga kaudyaka para dito magbalik-balik o gahatag aring numero. Okay, kung di na ako magbalik-balik para kuan ba? Daghan magod makakuha kung sige kong balik-balik. May manang na punbok na niyo daan kaya di nila ako ibalik o ingon. Okay, gipagkait sa uban ang numero. Aga syempre po. Sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay kay bisan bitaw kaning panahon di na kasaligan ba. Sa perte makadaot sa panahon mga kaudyaka. Ay sa tuwa ding mga nanay ug tatay. Naay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka ha. Nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati diha. Oy di lali mga kaudyaka. Oy nga kana bitaw pariyaan ning akong gibuhat nga naay trabaho. Unya naay gabation. O, di lali mga kaudyaka, oy. Lisod ba po na bisimina ni programa ha? O, niwata ka record. Paul Manta. Aga, syempre po di ay. Ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation, ipangutana lang ninyo sa kuha mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. Kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually, daghan ko mga listings, mga parmasya nga naa makuha ang ato Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? I-text lang ninyo, ipangutana lang ninyo mga kaudyaka kaya anam-anam muna kong basa sa inyong mga lugar. Antonia! Saba-saba na po ka sa radio pero lahi lagi imong tingog karon. Mo lagi subawan man ko. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo nagdigamo des lang pabahaw, pariudto, panihapon. Inubanan dahin sa katong nangutanan na kung unsa karutong kape mga kaudyaka nga lami kayo. Ikuan? Labi nag i-alternates pamahaw? More to siya yung Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya ka-importante para sa itong panlawas. Ingon man, katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex Capsule. Ingon man ang atuang Verticure Capsule para sa itong vertigo. Para sa atuang pangisip sa itong memorya. Di kita malimot sa Memo Smart da capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart sira. Kanang tanan. Oh, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa inyong mga butika. O, syempre po, na digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag may kailap na nas mga parmasya karong mga panahon na. O, balik ko na ako ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923 kung namo ipaudyaka o musen baka mong joke time. O, butangi lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. Oh, mubalik ra po si Lady Antonia.

0: ay isayaw, wag iyaw-iyaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal. Nagihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Bonus essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw o papakunod sa kakapoy sa inyong mga mata. Proteksyon na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, mga lolog, mga kalolahan diha karon. Shoutout diha kaninyo mga kaudyaka, ha? Oy, dakong tabang ang gitawag nga Memo Smart Day Capsule. Ang utok sa hamtong, nakinahanglan diha po nagsustansya aron mapabiling alerto o protektibo. Muna kailangan nato gamitan og Memo Smart Capsule ang atong panlawas. Labi na gyud particular pag pagbatok bitaw sa mga malimot ka, dali ra ka makalimot mga kaudyaka. Kung gusto ka nga dali ra ta dili ta malimot o baka ha, o malimot o di baka mga kaudyaka, kung hinay manggaling ang imuhang pag-recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kay ni siya, kay namin siya gutokola, supportas blood circulation. O sa tuang pangutok. O ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, mo'y maguba. Basta ayaw lang yun akong charger. Madamay maka sa among relasyon nga ka-okay sa among relasyon. Salig, lukaw ka nga wakay relasyon. Kanibitaw nga Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka barato mga kaudyaka. Ginatarget niya imuhang memory di ha. Ang imuhang utok. Na siya ibakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Para maka-focus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shoutout to Harry Boy sa Barangay Pagunayan, Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo, diya sa Santa Maria, Matalam, Cotabato. Ingon man ni Aljo Namukatka, General Ibol, diya sa Pagadian. Mary Ann Sumilaw, diya sa Boa del Norte. Jong Camero, shoutout diya kaninyo ha. 20 pesos per capsule, running Memo Smart Capsule. Kung naamod yan, nangutan na diri. Kung naamod yan sa Claveria, Misamis Oriental, naay kuan diya, ma-avail na itong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa May Doc Magis Pharmacy. Kung naamod yan sa Claveria, kung naapod mo diya sa Singoog, napoy nangutan na. Nadia sa May Seafarers Pharmacy o Chriselle Joy Pharmacy. Laos na lang tas Balingasag, naapod diya sa May EJ Pharmacy o MGJDS. Mauna siya to ang mga kwan. Pagutala lang mo mga kaudyaka sa tuwa ha.
1: Kakaloka.
0: Siyempre po, aside sa Memo Smart Capsule, natay Memo Smart Syrup. Bungol kaya kung paminaw sa kong headset mga kaudyaka. Umika na sigig ubo ba? Antonia, shout out akong kaugalingon. Ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka-housewife?
2: Pasaway to.
0: Posible. Nara ko siya, pero balay, training ba ko no pagka-housewife? Sagot na ika. Sagot na ika, may mong housewife. Huwag man gani kay Uyab. Tarong niya. Ay, kani pong Memo Smart Syrup ha, sa inyong mga bata diya, mga kaudyaka, pagligon sa memorya. Kaning gitawag ang Memo Smart Syrup, maligon ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ng atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa, Mercy and Dam. Okay ng mga liog na to, Diyas Kiliyo. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shoutout diyan kaninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Kay dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive, ganahan, maminaw sa klase, o na-activate apang una-una, active mo participate. Kung gusto niyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. Joke time! Akong problema ani mabag-o ba ni akong tingog kay mura gilok ra ba kay akong tutunlan ay sabe. Talaw na tuning joke na nagpadala diri mga kaudyaka. Amping juta Antonia, super jud ka init sa world. Lami ihulom sa swimming pool nga daghag ice. Abi na kung daghag ihi. Ay, sorry. Antonia, kumusta? Miss na ko imong voice. Mura kag nagdalag sip-on. Pero ting sip-on na. Magin na nagang among technician diri mga kaudyaka. Ritso nag kuha nag face mask. Kulang na lang apilyang dagway, apilyang face mask. Ay, shout out this talon mga Claveria boys, gikan ni Erdap Atong of Nazareno Parish CDO. Ay, saan na tong joke mga kadyaka, tagan sa na tong pagtagad ha. Joke time! Gikan ni, kasi may nagpadala ni, gikan ni Pare John Mamugay, leader sa Tuba Bahal. Shot puno. Grabe po ningala ni Mukuya. Leader kuno si kuan kuno John. Si Pare John Mamugay, leader sa Tuba Bahal, shot puno diri sitio San Nicolas Makilala, North Cotabato. I-shout out ko niya yung asawa si Pipay nga pinakahamis sana all. Yung mga anak, salamat Antonia, mao kini yung joke mga kaudyaka. Nakunoy duha ka magbarkada si Juan ug Pedro nga butangero. O say butangero ya. Butangero. Wakuno sila lingaw mga kaudyaka, nagpalupad og tabanog. Oh, nagpalupad gano sila tabanog. Daw bi pagkataud-taud mga kaudyaka. Oh, pagkataud-taud ni Ana, naman kunoy Amerikano. Oh, ni Age kuyog yang uyab. Kiniingon siya siyang uyab ang Amerikano mga kaudyaka.
1: Hey, hey, you, my love. You look the kite, oh, you look the kite.
0: Dobby, kinakadungog si Juan, nangutana sa Pedro, kaya wala siya kasabot sa English. Historias Amerikano. Ningong Amerikano.
1: Oh, you look the kite, the kite, you look the kite.
3: Oy, Pedro. Uso yung giingon na ng Amerikano, Pedro? Uso yung giingon na ng Amerikano, di ko kasabot?
0: Kani po si Pedro, ambot lagi binuangan ba niya iyahang... Ay, si Juan, ambot lagi binuangan ba niya iyang amigo?
3: Uso yung pasabot ato ba, Brad? Uso yung pasabot atong ingon sa Amerikano nga, you look the kite? Pre, uso rin pasabot, ana, pre? Ingon sa Amerikano, bulok kuno ang tagiyas tabanog.
0: Suko kay Suwan, ingon Suwan.
3: Mo ba? Muna yung pasabot?
0: Dool pa niyang Amerikano, gisumbag pa niyang Amerikano. Tingalang Amerikano, kalit lang siya gisumbag ni Juan.
1: Hey! Are you crazy, man? Are you crazy, man?
0: Wala po kasabot si Pedro kay pagsumbag niya ni Ingong Amerikano.
1: Are you crazy, man?
3: Uy, kanang... Pedro, gisi Unsa pasabot anang are you crazy man? Hala pre, ang ingon sa Amerikano pre nga, gisigisigeon da niya imong tabanog pre. Sumbag na punghuan ng Amerikano. Pag sumbag na punghuan ikaduha, ingon na pong Amerikano,
1: hey, are you, what the problem, dude? What's the problem, dude?
3: Uy, bay, unsa na po biyang giingon, bay? Bay, unsa na po yung giingon niya, bay? Brad, unsa yung ingon, Brad? Ingon niya kay, what the problem, dude? Ingon niya, Brad, kay, kuhan ko no, Brad? Ingon niya kay, nangayo ko na siya pagpakapin, Brad, nangayo pakapin? Taw-taw, gitadyak-tadyakan panghuan. Buang ng Amerikano, ha? Lakaw ng Amerikano, gibunoog. Tungod daswa na sabtan ng mga panghitabo. Na mo nang kailangan kita tug Memo Smart capsule mga kaudyaka kay makapang pangulata tagway uras ane. Di kita magagad sa istorya subang tao, kailangan natay kaugalingong pangutok mga kaudyaka. Preso ka lang kayong tanga mo yung Amerikano.
1: I will go to the police station. I will accuse you of you beating me.
3: Hala Brad, gainan pag yung kagbitin Brad, sumbaga pa Brad.
0: Nawagitaan ni mga kaudyaka. Muna'y giingon mga kaudyaka nga trouble is a friend kay mahitabo. Mubalik na po si Lady Antonia.

0: te prendo. Ay, toma de estrobol. Eso, eso. Kahit naman to ako naingon. Anyway, shout out po sa mga naay, mga amigo, amiga, dihang, wa pa ganyan tao naka-encounter trouble. Trouble is a friend. Ah, Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong, pero ang liog pang African. Lainan, mga igo, mga ay. Sa ato pa, ang dagway puti, ang liog itom. Mao ba, Jarlene de la Torre? Manaway kita una mga kaudyaka, kailangan ato sa katimanon din atong dagway ha, kailangan kay manaway tao niya, murag labaw pata ha. Oh, Antonia, guwapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, mapapalabi diya o pang kuhan mga kaudyaka, ay, pang... Pang dayig na to, ay, kay dito ganahag duty yan eh. Salig ratas ka guwapa, charat. Ay, napunay tayo gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya gani bitaw ang gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kaya ni siya mga kaudyaka. Labi nag-init bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Oh? Oh, taas kaayo ni siya o antioxidant. Lami kayang lasa ani healthy kaayo para sa inyo ha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar. Kaya nanay stevia ani, natural sweetener na ni siya. Oh? Labinag yun tong mga tao, bitaw mga kaudyaka nga diabetes son. Naay, diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag-announce mga kaudyaka, pag-mention ha. Diabetic tao, diabetes, sakit. Oh, ano na siya? Oh, kanibitaw nga, gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay, kidney, nerves. O, usag yapon nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O, Antonia, single pa ka? Ha? Nananantayan ko sidecar. Nananantayan, di na mo mangutaan ng single-single, kaya dugay na yung taon ko na taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa. From Dapitan, huwag niyo ipanganlan yung kagalingon. Basin apil po siya ng leke ba? Ang Nature's Gift ba Purple Corn Coffee. Ana siya barley grass source sa fiber, vitamins ug minerals, makatabang sa digestion, detox o para maayos sa tong tiyan. Ang kanibitaw nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Oh, makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Oh, Antonia. Oh, shout out ko sa mga friends Roots Kanginan, Stana Namino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ami Santa Rosario, Arti Lim. Oh, shout out yung kaninyo ha. Okay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na Nerve Flex Capsule. Ang gani pong Nerve Flex Capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. O di lali mga kaudyaka mo trabaho tanga na yung gaungot sa itong lawas. O dakong tabang ang Nerve Flex Capsule. O kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves ug ugat, pagpakunod sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, o kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, perte gidin tawong panghawoy. O ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binhong kamot og tudlo. O murag naay gapanusok mga kaudyaka. O unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kag gauli. Pwede. Hoy, ikaw tawara ka ba? Dugay kay gauli, kapoy pa kay gulat-ulat sa imo, wami sud an gabi eh.
1: Loves, huwag ka lang kabalo, loves. Gingnan, magita ka nga palitan ko ni mong Nerve Flex Capsule kay muna gipromote ni Antonia, oh, kay hawoy na kaya akong kalawasan. O, oh, nag-attend na sa akong birthday sa ako ang office mate lab. Oy, grabe mo kayo. Oy, masuko, madain ka.
2: Hoy,
1: ay gyud ko binuangan ang office mate nimo nga panday man ka. Magbuot day kag kami mga panday dito mi sa office nag-birthday. Kada imong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, kada bitaw mga trabaho nga gakuan gyud mga kaudyaka, kanang gagain gyud, gagahin gyud kusog. Oh, manapasay maka ka. Oh, mananggutay. Gapas ano problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerflex capsule. Okay, para bitaw makalihok mo og normal og komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Uncle Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nagrets Giovanni. Kuya, ganis Giovanni, analis ang upan, mga kaudyaka. Okay, gidamay pa akong programa para maniha, mangaon sila. Muna'y sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang oh, ang panimbaya. Kinsay, kuwan, wapaka panihapon diyan kapamahaw. Ang kaning Netflix capsule, oh, 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, pahulma ko ninyog tent kay mag-overting ko sa bukid. Ano mo ato pa magkikabukid mag-overting? Ayok saba, kailangan mo kuyog ni mo. Natay verticure capsule, mga kaigalaan, ha? Ang verticure capsule para sa mga gibertigo ni, ha? Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Pag verticure capsule, intaon mo mga kaudyaka, ha? The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse sa ilang lawas. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga kaudyaka, ha? Kini nga oras, kini nga programa, giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Vertigo Capsule, MemoSmart Capsule, og MemoSmart Serum. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio, magbating, ting!

0: nakasaot ka pa.
1: Sa Dagaroy, dala sa dosis, size na! Malayo na ito ang programa, ang Kalanrakas, kaubad si Inday, Gerutay! Dinarigapan sa ito ang nanag-unang radio station, of course, ang DXCA 106.3 Bell FM. And of course, right now, we are simulcast sa itong EM band, ang DXBZ Radio Batik! Then, nakakaisalamas na nalito ang mga namino din ang karoon. And of course, right now, natin color on the line na itong hatagan-bagtagan. Hello! Good afternoon.
2: Good afternoon, Inday Garbutay.
1: Yes, dear. O sabi ako, ikalagan sa ko nga guwapo-guwapa nga color.
2: Magpapasang ko, Inday Garbutay.
1: Yes, dear. Okay, sige. Go ahead lang din. Kinangadal na.
2: Una-una ka rin mo, Inday Garbutay, mayong unto o sa tanang namino sa mga pugamang kalandrakas. O... mapakalanglakas na rin sa akong mga suot na higala nga sila June Mark Melissa, Marie Bihasa of Ace Chavez. O sa akong buong friends on air noon, naunat akong mga kagagawan din sa may Libak Sultan Kudarat ng sina Agaw MG Lab Mietis Tabosares, Jeno Tabosares, Raymond Tagalugon o kang Raymark Tagalugon Tabosares. O sa akong mga friends on air like Kuya Loverboy, uban sa iyang paris na si Giselle Macam, kang Almira Luis, Junice Luis, Junaline Humapig, MG Carpio of Cotabato, Inting Carpio of Alcachera Tiguma, kang Dato Kali, Lonely Girl W. Joy, Mr. Candia, Aisa Maghanay, Katarina Bitik, o kang Rian Jid Palalon of Magsesenix Or, o ni Julibert Bunsala, o kang Midi Mayo, James Quesada, Jandre de la Serna, Jobert Olipos, Lisa Valencia, Jerome Pagalan, o kang Mariling Bularong gaya sa may Lord si Batang o kang Giselle Martel o sa mga Tagalugon, Tagayon, Albano, family mo. Request ko, Inday Garutay.
1: Yes, also may request lang
2: niyo. Ang Inday Garutay, katong... sa may ako i-request. That's a member as they sway na remix o koan katong... itong isa o itong... Don Romano.
1: O sa galito, mas ako, o sa tungo na yung mag-request lang?
2: Always as remember as this way.
1: Always remember, okay. Mm-hmm. And ano mo sa?
2: Kuan Inday Garutay, katong kuan. Katong... limot naman. Kuan Inday Garutay, katong... limot lang pala. I-take sa lang ako in...
1: da nga mo, sa mo na na siya malimot man dyan. Uy, da!
2: Remember as this way, o kuan Inday Garutay, katong... there she goes sa lang, Inday Garutay.
1: Okay, there she goes. Okay. So, mo na din.
2: Salamat, Inday Garutay. Oh, salamat Inday Garutay.
1: Alright, thank you kayo sa magtawag, Aljuin. Namukat ka, at ang yung guwapo-guwapa. Yung caller, gikan sa kapupun ay ang charitawag. Alas 12:09 na, alas ito ang mga naminaw ni Rekaroid. And of course, ito ang official text line number and hotline number sa ito ang programang Kalanrakas. Mao lamang ang 09989978890. Ako ang ibalikon ha, aron makuha yun din yun, no? 09989978890. And also, alas sa ito ang mga naminaw din na karoy ng ito ang programa Kalanraka sa tunusap ka natin sa produkto nga Target Line, Superfoods Perolino, ng Target Line, Power Scent, Lenement, Awel. Nga diin, kung makapalit mo, makapurchase mo, maka-avail mo sa ito ang product package, mamay mo na dayon nga lifetime nga makadawad sa ito nga grasya o kalipayon. Alam sa mga mahiligon o kininga mutaya o sweet stress. Diba? Libre ra na nga itunol diha ninyo ha. Libre ra na i-forward ninyo nga to ang number combination o gato ang mga probable sa 3D once nga na itunol nga to ang source from Manila. So automatic forward and good mo. Okay? Alam sa mga mo avail, mamay mo mga mo text sa inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa cellphone number 09380028888. Mga ilang talk and text number 09380028888. And then lang TM number 09355885488. 09355885488. So ang product package sa Target Line ihato diya sa inyo ha, di na kinahanglan nga mo adto mo sa mga Lotto out di na kinahanglan mo adto mo sa mga outlet asa mo makapalit sa itong product package sa Target Line. Tuod kay mismo ang Target Line kauban ang GNT Express mo'y maghatod kininyo sa itong product package directamente sa inyo nga panibalay door to door delivery o diba? Saka kayo alas 12:11 na diniligyapon sa itong pagpanag-uban ang kalan rakas kauban si Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong kanira yun akong diabetic niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko talakaw oy. Tanaw ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetic kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na.
1: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sked lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin.

0: Mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09380028888. Tawag na!

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilit na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkaninduta. Sumao kami, parating kayong kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata

0: break it down.
1: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod gini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola o sa ka-herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Suri, Gautel Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir Gaudel Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Um, salamat kayo sa Bilabila Coffee.
1: Basta sana gayud pag inom ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Kapoy na, sige galimo, pasin lang imong uto, kulang na og suporta. Sunay eh, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Ang sarap.

0: Virginia.
1: John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Alas 12:22 na alamat ng gwapo, Charmus. Good morning! Napakigreet lang ko sa mga family sa Alba Vega. Din to all my friends, especially sa kuang palanda na si Ma'am Ate Giselle Macan diri sa may Ozamis City. Request ang koog tralala, tralalu. Ayan. This coming from Rockstar sa may Ozamis City.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Tawag na!

Yes, ana may na dilaw. Right here sa toang programa Kalandrakas. Kauban si Inday, Geruta. Yes, alas 12:54 na. And time to go now. Daga kay salamat sa inyo pagpaminaw. Haog mapuhon along Sabado. Still, magkadunga na ihapon ta alas 11 ang taknas buntag. Daman alaon ang taknas sa hapon. So catch me again tomorrow. Same time, same dial. 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Thank you, kayo. Hi, daga kay salamat. God bless. Bye-bye. Babush.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana mahimutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Bagbag.

0: Bing.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang bupay mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: More dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose dapit. Karon wala na kay, wala na mang putti ya.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
5: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio. Bad. Bad. Bing. Bing.

0: 万定。
1: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Rock Radio!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya?

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gaya pong ayaw. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutag gaya pong ayaw. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di ba nga, kuan? Kanini ang... na ay sana na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Dahil kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ning hatagang pagtagad ha. Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Pagsubang sa Midlisiw, sa adlaw, sa sayong kabuntagon, mikuyanap sa kong handurawan ang masakit nga kamatuuran sa kagahapon. Aban bisan pa man sa mga pagsuway sa kinabuhi, andam ko kining dawaton kay ikaw man amahan ang magahan. Usahay, samtang ako nag-inusara, mahandom ko pa sa dihang ako nagkapamilya. Din among gisauan ang tumang kamaya, din hinamugna ang mga panumpa nga abi ko ugwa na ipagkabala. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, usa ka anak ang gihatag kanamo sa kahitasan. Among mga pasalamat gihangad sa kalangitan. Apan luyo sa kalipay, aduna di ay nagpahipi nga mga kasakit. O ako palandunga nga haduol na kanako ang kangitnya. Labas pa sa kulandurawan, sa dayang akong anak unom na kabulan. Ako palandunga mo abot sa akong kapalaran, ang kasakit sa akong dugang hilabihan. Mahal nga nung imo man akong gibihan. Mahal ko. Dili og dili ko gayud ikaw mahikalintan. Kaya niyang atong anak nga buhing handumanan. Bisa naman nga ako sa banda gitalikdan. Isaad ko kanimo ang atong anak akong pag-aampingan. Mga luha na mudagayday sa akong mga

0: Inararo kita daw. Sa'yo pa sa buta, inararo. Under herbal oil haplas nga walay kaparehas. Di gita magkamali pagpalit ani kay grabe yun. Kadagang nga suon-suon. Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparehas, grabe kay epektibo. Kung apakasuway gamit ni mo, try yung kay. Epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Tistingi, suway, gamita, kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, niya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, tilamia, yun mo nagagibayaw eh. Nagagibayaw sa langit. Nga nana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Maminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako na si Gilbert Digamon diri sa Barangay Lapas, Anaga, Sambonga, Sibugay.
2: Salti daw niya, sir, kung kaunsa ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil.
1: For the meantime, nga nai nagamit niya niya akong gitistingan. Para sa ako, very effective siya kay bisan gani sa ako ang mapagumangkon karon ubo sipon ilan at may ilang gamiton. Mawala siya. And then, sa ako ang kabahin, ako dili lang kay 20 kabuok na kung naurot nini kay sa time magsakit ko, iyap na sakit sa kalawasan ako, bro, o glutsusot, kinsayahang bukugan o kaunuran ang kabugnaw kay init niya.
2: Mm-hmm.
1: That's why nga hantod karon wag ko mapawala aning Wonder Herbal Oil. Actually sir, aside ni anak sir, kaning na kay mga ubo-ubo sir, patuloan na ako sa init tubig sir, mawala po na ako ang katol sa akong ubol-ubol.
2: Mm-hmm.
1: And then labas akong tutunlan, sakit akong ipon, ihaplas lang ako.
2: Mm-hmm.
1: Maulian na po ko sir. Okay, kay very effective din siya nga tambal para sa ako ano.
2: Mm-hmm.
1: And then unta makining uban nga wala magamit istigan ba po nila ba para makabalo sila kung sakit ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
0: Ngunana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Indot gyud ay. Kana kanang atong Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vita? O ni vitamin sa inyong mga kayupan. Tanang kayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Di gamit na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwang, mura nagkanding.
2: Mm-hmm.
3: Oo, din, kanang, nangalukot na gigi ang balay po, balay na gigi sa tanaw, namong ginanda na nagkanding.
2: Mm-hmm.
3: Din, di, sulay na mong Animal Vita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ka, back, apak, tulok ka pa,
2: mm-hmm,
3: nakita na siya akong alivyo nga ka nang, gano'n na siya mo, inong, o kao na siya tarong din. Hindi ko alay yung balibon.
2: Ni hamis na?
3: Oo. Kainon, kipas na siya mo inom. Mukao na siya tarong. Karon, kaya naging siya nati. Baka naging siya tanahon.
2: Baka naging. Dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, dugay na kuya. Kay, bisag among kanang anay, among mga gamitan. Kay, kanang para, kanang gatutuyan siya.
2: Mm-hmm.
3: Sa muluya, ang gamitan na mo kuya, nga, ang iapong nati, amo na sang gigamit, ginintin na mo karon kay nagid siya, murag kanding, baka nagid siya, dako niya namang pasalamat.
2: Mm-hmm. Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya, taga Victory, lantapan bukid nun.
0: Ingon ana kanindot, ang Wonder Animal Vita, ang Wonder Banda ba plus, pero tinindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan, kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Banaba, Wonder Banaba Plus. Mutunaw po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus. No? Kanang galison o bawas, galison o panghihi. Kana, Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta, kay liman ka ng kombinisyon sa Mangustin o Banaba, pagkaninduta na. Katong mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
4: Katosin niya, sa Tiguma, Pagadian City. Katong ilan tan ko, ini kay ko, din sige ko, inom mong tubig. Din. Gusto ko mangingi, dili may noon mong gawas. Muna masiguro na yung bara sa ako ang kantong. Katungaw ka ng Wonder Banaba, at iso akong isulayag. Ako na matigdan, nga epektibo d'yo kayo. Ang Wonder Banaba, kaya pagpangingin ako, nang busaga ka akong di iso. Epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba bakay nawala jud ang ako ang libate sa akong labas.
0: So ingon na kanindot ang Wonder Banaba Plus. Pagaray kun lang Pausto Vilos, Nilda Montañez o mga anak, silang Paki Container Galon Ildib, Idmar Mayang, Idna o si Tata nga tua Saudi, nagpagaray Idi Susalo, Baknit Sagay Kamigin. Garay Kuya Cars, dinagat sa mga Markuba o Patok family. Salamat Kuya Doy-Doy Dene, Kuya Imunsungin Tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Kuya Kanunay Naminaw, pagaray ko din sa amiga kay Hilin, Hain, Lisa o Torino family, Nire family o tanandri sa Dima Paco, nagpagaray si Tata Nire. Garay ko sa Dumalagan, Kulalho o Amparado family sa Balayangaw, Misamis Occidental, from Gerald, Misamis Occidental. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
5: Ako daw si Rodelma Lumantan, taga-dami, ay, Sumbonga del Sur.
2: Okay. Sige ma'am, sultihin daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron Drops di sa imong mga bata.
5: Kanang pangako mong gud ka nang di ka ni hospital ato kay na hospital mong kupad ka nga nakana kung ka namang lihan.
2: Mm-hmm.
5: Sige sa dila kanang dali na kay sa kanang hotel nga nagtiyanda.
2: Mm-hmm.
5: Hindi makatulog. Subod yun na kanang mga alas wala siti, hang tuji na tagayon. Namo ka, sige na kung kami kung sa inyong programa ni Kuya Cardo, kung talit niya kuan, ito yan, namo.
2: Nagpalit mo, nagpalit mo, Vitron Drops.
5: Oo, Vitron Drops yun. Mga sa kabulan din siya, nagsugod po yung hilak-hilak, dahil ka lang butod yan po yan. Yan nga po, di talitan, namo ka ng Vitron Drops sa kung baan na kay. Sige po, kami na ni Kuya Cardo rin, makakami na po sa mga pisimu sa uban, di, nito, nipalit ko. Mga tulong ng grupo kadlaw, na nakatulog ninig ka ng tarong.
2: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
5: Okay. Nag-gris kong banag ka ng sayo-sayo. Kaya nang inananag, di ka tulog. Yeah. O kung na po siya, di na po siya dali ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo ka, gihubak ba, gihubo.
2: Gihubak, gihubo.
5: Sa gusto siya ginawa rin. Bakit sige tayo ng programo, wala, hantag ka rin. Okay, nag-gapit ang bata.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, anak? Ngana mga bata, bitang nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
6: Si Ronel Dolor, dari sa Prismark Store, Busok, Bagumbayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila ng Vitron Syrup, mahina kayo ilang kaon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, magtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
2: Mm-hmm.
6: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, gusto nga kayo makaon. Tapos, inakinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup, magsulay na mo.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanaan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiang mumata dayon, no? Unya, di na katulog og balik, kadlawang dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlawang, tuwag hinuktok na skilid sa... Kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik ko kana ba kana nga mga problema kun agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron Tablet vitamins plus iron ha tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit dili daling magbalitian Vitron Tablet.
2: Sultiin daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron Tablet?
7: Pagkabati ko na ko aning programa god na. Kuan pugo ba kay murag permit man okay ganas pagkaon mi taw nya. Luya kong lawas,
2: Mm-hmm.
7: So ako ang gisuwayan, pinimpilaro ko, pusway-suway ko ba sinday o maulian.
2: Mm-hmm.
7: Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, rin itong tumat, kabuntag.
2: Kadabuntag lang ka, maka-take, aning Vitron tablet. Oh, okay. Dayon.
7: Migaan na magungkaon. Kano ka rin mag factory ka magungkaon. Kaya makakaroon tagay ko isa kachupa ganyan isa kakadaan ako. So na, di gani matunga. Pero karoon, kalas na magkagbugas noon.
2: Kalas nagbugas?
7: Okay. Salamat yung kaning Vitron makatabang yung tinood.
2: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
7: Randy ni taga-Soklima ni Ipil Sibugay.
0: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko ako mama si Maria Nina Madrona, Villanueva sa Kabili Village, Iligan City. Salamat Kuya Carl sa imong pagbasa. God bless you always. Garay ko tanan ako mga family, tanan na Minaw, karong kanunay, good morning na Minaw. Nagbagaray si Unad Hikali, di sa Tuno di Plahan, Zamboanga, Sibugay. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Thank you kaayo. Adik na ko sa imong programa, Kuya, si Lian Jenny ng Manay. Salamat, Kuya. Pag-aray ko akong pinanggang, si Elvira de la Serna, pag-aray Jake Jimenez sa CDO. Pag-aray Ranidos Family, Ginitas, nagpag-aray si Nining Ginitas sa Impalambong. Malay-bala, request kong kanta katarawan. Pag-aray ko rin sa Ilaya, Kuya Carl, nagpag-aray Glenn Poy Permin Amino sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Carl, kanang alkaline drops, wagi na dari Surigao City. Kapila na migi pangita. Unsaon na mo pagpalit, wag man ka na dari tintin galagar. Lagi no? Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka na bitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero din lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. Maniya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitin. Maniya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kana bang Wonder Cardio Care ba? Dagang yan ang utanan ako. Dari, kung maayo ba daw na para sa mga high blaron. Actually, ang disinyo, ana, para yun sa mga high blaron. O, mauna siyang answer, anang mga, karon taas kag blood pressure niya, wapak ka maka-experience o pagka-stroke. Ayaw, naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh, mukalitra nag-atake o niya, mautro imong linakwan. Oh, lain pagkitanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pagkitusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least, naanay produkto karon para anak. Naana ng Wonder Cardio Care, naanay ang presence. Available sa mga parmasya, butika, naasa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naasa itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana po nga itong Wonder Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayong nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, muna sa kita, eh, ang almoranas. No? Almoranason ka ba? Laing ka pa minaw, ano? No? Ikaw mutugan, kung naka nang abalatian, ikaw mismo kay bawa kas mo kagalingon pag inom og Wonder Himo Aid. Unay tambar sa almoranas, tambar po sa colon problem. No? Wonder Himo Aid. Unay ngalan sa produkto. No? Wonder Himo Aid. So atong gidasig ang tanan ato mga kaigsuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Himo Aid ha? Tistingin ha? Suway na, gamitin na. Oh. Kato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan, likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Wonder C Plus. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C Plus. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit gitag Wonder C Plus. Namatay kapsula na. Namatay kapsul. Para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Wonder C Plus na kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga 2 katuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Wonder C Plus nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong, nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan na yun. Kuha nga nag-vitamin C. Paim na og Wonder C Plus nga sirap. Maunay sikrito, ana. Pag-aray kuya akong amiga Rose o sa Inalad Seattle Negros Oriental. Salamat kuya, God bless. Aray ko sa mga Romero family, Lurita, Bantilan, Malazarte o guban pang kaparentihan. Inday ni Malazarte, salamat sa pagbasa, Banati, Malungon. Tigpaminaw, Midris, Tagbilaran, mapalit na ko sa Vitron tablet kaya di ko makatulog og tarong. Kuya guys, thank you. Pero wala pa din sa Plaridil ang maong product. I'm very eager to try the product but not yet available. I'm listening to the program, Christy Magallanes. Di ay? Garay ko tanan namin, nagtudling sa mga garay kadaanlaw, labi na sa Malikay family. Kang Makdo, nagpagaray si Faye Tadina Malikay, Sambulawan, El Salvador City. Salamat kay nimo, Kuya Cardo. Mayroon na itong katagang pagtagan, hindi sa balak na pinadangat ni Eugene Niminio, taga Purok Dos, Makalungot. Makalangot di ay Makalangot Arakan North Cotabato. Ako maitom apan matahum mo ni ang title siyang entry sa balak writing contest. Maituman ang akong panit nga gihigugmahan apan sa kasing-kasing adunay kahayagan ang akong pahiyom puno sa kalipayan ug ang akong katahom dili matabunan. Bisag unsaw nalag tanaw sa kadalanan, magpabilin ko nga ligon sa akong baruganan. Noon nga nindot na asod sa dughan, dili masukod sa kulor sa panit nga lawas. Sa matagadlaw ako magpadayon, may kahadlok sa mga pagtamay nga muabuton. Kabalo ko nga ako bililhon, nga akong katahom walay makapindihon. Akong mata itom sama sa kagabion, panagdanag sama sa mga bituon. Ang akong tingog malinaon, paminaon, kahatag kalipay tanan nga mutanaw. Dili kaulaw ang akong kulor nga maitumon. Giniregalo nga akong dawaton. Sa matagliok og pulong nga matinud-anon, nagpakita ko nga ang ako usab matahong. Sa akong maglakaw nga puno sa garbuhon, ang Ginoo mo ay naghimo sa akong kinabuhi nga hapsayon. Usag maitom ako sa pananaw sa uban, sa tinuod ako usa ka mutya nga talagsaon. Di ay Eugene Minio, Purok Dos, Makalangot, Arakan North Cotabato. Ako maitom apan matahong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Alam to kanino yung tanan mga pinalangga digbaminaw. Addo na koy? Kuya Cardo Villaronte maingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players, it's another day and another chance to win lotto prizes. Welcome to the 2 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Friday, July 3, 2026. Hawakan na ang mga tickets for 2D Lotto and 3D Lotto dahil maya-maya lang ay sisimula na natin alamin kung nasa tickets nyo na ba ang mga numbers this 2 p.m. Pero bago yan, para sa mga naghahanap ng dagdag kita para sa inyong negosyo o para sa mga nais magsimula ng sariling negosyo, ito ang para sa inyo. Be a Suki Lotto sub-agent. Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! At paalala po muna bago natin bulahin ang mga winning numbers, only 18 years old and above can play and win in all PCSO games. Always bet within your means. Play smart, play safe, and play responsibly. Para makapagsimula na tayo, let's now welcome our Lotto Draw panel who will witness and certify our live draw proceedings. Kasama rin natin ang representatives mula sa PCSO at sa Commission on Audit. Welcome everyone! And of course, our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Dito sa PCSO, fairness ang laging number one priority namin. Araw-araw na isinasagawa ang pre-draw procedures upang masiguro na pantay-pantay ang pagkakataon ng lahat na manlalaro. Ngayon ay atin ang silipin ang mga highlights ng mga naganap na aktibidad kanina.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, get your tickets ready! Let's now play Lotto!

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nagrambulito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Three times daily ang papremyo, kaya kuha ko sa inyo, hindi ko papalampasin ang pagkakataon manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 0. The second number is 2. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 0, 2, and 7 in exact order. Congratulations!
1: BBC.lit.lit Balitan.
2: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 2. Usa ka magtutudlo ang gipusil patay sa wala mahilihing suspect sa sitio Corbada, Barangay Awang, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kagabi, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad para may balaan ang motibo sa mga krimen. Magmailhan ang suspect nga responsable sa pagbamusil. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Maghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC.lit.lit Balitan. Radio Magbating.
3: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok 2, Taganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo adto na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
5: Paragis Bilabila.
4: Oh, Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Abulay edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
7: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Radio Magbating Ting.

Ani anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888.

0: 1-800-888. Tawag na!
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio Magbating.

0: Oras, alas dos y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio, Radio. Bad, bad. King, King.

0: Rádio Barbarim. Pim.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, yun naman kayin mo. Nya, makasaka ko. Karang sa, oh, bukid dro. Ay, gani ay. Nag,
2: ha. Bukid sa kulian?
3: Maka to ganing, ama nga mo rin na.
2: Bukid sa,
3: ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Nya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
3: Makakat-kat to ba?
2: Tanong mo
3: yung sa mga ngayon. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguwang naman ka ika. Ay, salamat.
2: Hindi pa ka naling mulay?
3: Sure.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Pilay mo idad?
3: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Ani ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Tawag na!
9: First Sunday of June is National Cancer Survivor Day. Ang araw na ito ay pagpupugay sa mga cancer survivors na naging simbolo ng katatagan at pag-asa sa kabila ng matinding pagsubok. Ang kanilang kwento ay paalala na mahalaga ang maagang pagpapasuri, tamang gamutan at suporta ng pamilya at komunidad. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang lahat na alagaan ang ating kalusugan sa pamamagitan ng regular na check-up at healthy lifestyle. Sama-sama nating ipagdiwang ang buhay, pag-asa at tagumpay laban sa cancer. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Manog ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit balita.
4: Kabalik-balkada ang BBC.lit balita alas 3. Nagpasalamat ang DSWLD Tarabasa Program at sa Pagadian City International College sa padayon ng pagigtambayayong ninis sa pagpaligon sa kahibalo o katako sa mga kabataan-unan sa Zamboanga del Sur. Ang PCIC, usa sa upat ka lokal na kolehiyo o universidad sa Region 9, na nagpatuman sa Tarabasa karong tuiga, uban sa mga youth partner beneficiaries nga nagserbisyo isip tutors o youth development workers. BBC Daklit Balita, alas 3. Ako si Bagting, 17 Flores sa FEMA. Maayong hapon.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radio Bagting.

0: 九万万定定。
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Tana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang tulay aron mahawas kamo gikan sa kalisod. Kapit us og gapikyo sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong baligon aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na!
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: Oras, alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaog tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, rock, rock.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC Daklit, Balitan.
4: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada sa Nenang Daklit, Balita Las 4. Gipaning kamutan sa LGU Pagadian nga mahuman na ilahang gipahigayong libreng serbisyo alang sa Masakon Elsam karong bulana. Gingong ipaspasan na nila ang maong kalihukan. Aron aduna pay igong panahon nga makabalik sa mga barangay nga una nilang nabisita isip follow-up check-up sa mga pasyente. Inyo nabati ang Daklit Balita Las 4. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balitan.
5: Radyo Bagting.

0: oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Bad King.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan ko kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao! Isa na namang exciting na hapon ang nakaabang dahil may panibagong chance na makapag-uwi ng cash prizes. Welcome to the 5pm edition of the PCSO Lottery Draw this Friday, July 3, 2026. Kung hawak na ninyo ang inyong tickets, keep them ready dahil maya-maya lang malalaman na natin kung sino ang mga susunod na lucky winners ngayong hapon. And to kickstart your weekend, may pabuenas na good news sa ating Lotto fans! Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Lotto sub agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang Suki Lotto sub agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng loto sa inyong customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng loto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong mga TV screens para magtanong at mag-apply. Be a Lotto sub agent now! Alright, let's begin by welcoming our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our 5pm live draw. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon po! As always, sinisiguro ng PCSO ang pantay-pantay na pagkakataon para sa lahat ng Lotto players. Para masiguro yan, we conduct pre-draw procedures every morning. Para sa highlights ng activity kanina, please watch this.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto players, manifest the luck and enjoy the thrills as we now play your favorite Lotto games!

0: said, Panyawan Plus Capsule. Mabibigay
1: sa kagod sa kagod.
2: Unsa yung finding sa doktor tayong
3: gastritis law? Di nagyud na ko makaya mo nang ipatawag na ko ang akong mga bata kay murag lain na magyung paminaw ko. Nanuguntugon ako sa ilat kay patagyung sakita gyud. Di nagyud makaya. Maya ning akong pagumangkon, ingon siya, sulay daw ning kugon capsule basin dai mo lang. Siguro mga napulo ka adlaw na kong gamit kugon capsule. May alibyo. Niarang aramang gyud. Ernesto Ayong, 72. Santo Niño, Apertamugan, Marilog District, Davao City.
1: Pagmatuod sa gahom sa kugon.
4: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
4: Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka rin nyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
5: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, kaninyong tananok. Welcome na usap nini nga itong tulumanon karon sa mga yung kapanglawas. Hatod kini ka nato sa mga yung kababuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga produktong herbal nga makatabang gayon sa itong mga kalawasan. Ang mga kapsula nga dunay 100% nga pagtabang, ilibina kung ikaw dunay mga ginahambin diyan nga mga dinagko nga mga klase nga mga problema sa lawas, usama pananglitan sa high blood pressure o usab pagtaas sa imuha nga bad cholesterol. Timanay ka nunay mga igalag ison kung ikaw dunay high blood o baka pagtaas imuha cholesterol sa lawas, aduna kitay pagtabang niya na kining atong ginatawag nga SED Panyawan with Garlic. Ang ato ang SED Panyawan with Garlic mga igalag ison, makatabang kinay sa mga kaigsoonan na itong adunay high blood pressure. Kung mahiligon ka sa mga pagkaong mantikaon, wala kay exercise, ilabi na kung ilabi na yun, kini mga higala na ito ng mga office workers, no? Nga pag-abot sa opisina, maglingkod na lang. And then, paliod to lang maibot sa ilahang mga bangko, ugusab, balik na po pagkalauna, and then, pagkalasingko na sa hapon, diser makatindog sa ilang mga lingkuranan. Agoy, iksoon, delikado ka ng imong kasing-kasing ni ana, nga mabulit ka na sa tambok. Ang sangat hinungdan sa high blood pressure mga higala iksoon, mao ka ng kumpiyansa sa kasing-kasing. Adunay daghang nga nahitala ang mga panghitabo nga kasagara nga makaangkon sa high blood pressure, mao ang mga nagtrabaho sa opisina. Gumikan kay kasagara nila, fast food lang ang ginakaon o baka ang ginaandam nga pamahaw, mao ra sad gihapon ang pagkakanon inig ka paniudto. Kung magpalit sad og mga pagkaon sa karinderya, dili pud ta magkumpiyansa igsoon ha. Gumikan kay wa kita kay balo kung giun sa pag-andam ang maong mga pagkaon. Mao ka nang gikinahanglan usab kita og depensa sa atong mga kasing-kasing. Mao kini nga importante kaayo nga aduna kita exercise, aduna kita balanced diet, aduna kita tubig, pahulay, no, insakto nga pahulay at least kung matulog manggali kita, aduna kita mga at least pinakataas na siguro ng 6 to 8 hours of sleep. No, kanang matulog ka alas 9 sa gabi, nana. And then mumata kag sayo sa buntag, di ba maayo kay ang feeling nimo. Pero gani kung sobra ra pud kay sa katulog, dili pud maayo ang pamati nato sa atong lawas ana. And of course, dili po nato hikalimtan ni Galagig Suona sa ato ang healthy lifestyle. Aduna kita'y pagtabang, ilabi na sa kining ginatawag nato nga suplemento nga maghahatag og pag-alibyo, ilabi na sa pagtabang sa mga kaigsoonan natong high blood pressure or kanang adunay high blood, no? Kaning atong SED Panyawan with Garlic, mao kani ang ato ang Panyawan capsule nga dunay gahom sa ahos, banaba og panyawan. Maayo kini alang sa ato ang mga kaigsoonan nga dunay mga high blood pressure, no? Timanay kanunay nga kining atong SED Panyawan with Garlic, aduna kini siya gahom sa ahos nga makatabang sa pag-eliminate sa mga hugaw nato sa ato mga dugo. Apil usab ang paghili sa mantika nga wala nato ma-digest o mapagawa sa atong lawas. Busa igsoon, may maintain nato pag-inom kining atong SED Panyawan with Garlic kay makatabang kini aron na makalikay kita sa high blood. And of course, alang sab sa mga kaigsoonan nato nga adunay ginatawag nato nga high blood pressure, matabangan nato nga makaangkon kita sa mas hinanaling pag-alim sa ato mga problema sa lawas. Timanay kanunay ang pangalan sa atong produkto igsoon nga makatabang against sa pagtaas sa atong presyon sa dugo. Kining atong SED Panyawan with Garlic, no, pangitaon lang yun ato. Ang SED Panyawan with Garlic, gumikan kay kining ahos, inubanan sa panyawan, ugusab kining banaba, maayo kayong pagkakombinasyon niini para makatabang sa paghilis sa mga tambok nga nagdikit sa mga ugat-ugat nato sa kasing-kasing nga hinungdan sa pagkipot niini, mo nang maglisod na dayon bomba kining atong kasing-kasing og dugo para sa tibok na itong kalawasan. Di kaya na nga ito ang mga bad habits, mga higalagig suon ha, gigikan sa pagpanigarilyo, pag-inom sa alkoholikong ilimnon, pagbilar-bilar o kaning kakulangon sa tubig, tubig, no, kinahanglan magkinabuhi kitang mahimsugon and makuha na to ang atong gi-achieve nga kaayuhan sa high blood pressure kung kita adunay disiplina sa atong kagalingon. Munang timanan kanunay mga igalag isona nga kining atong lawas, atong yung ampingan ug tagaan atong pagtagaan. Kini si Mr. Panyawa nagaingon, basta produktong herbal sa said marketing makatabang sa kalawa.

0: Set Celebrity Kajik Soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang Sed Panyawan Coffee Mix.
0: Sed Alert! Sed Alert! Tuwing pagmatuod sa kaayuhan, hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies.
2: Sa akong pagpanarbaho, di magiging malikayan nga ang panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gini mo ang alibyo ng pagmagamit ka sa seed liniment kay mawala magiging akong puan, magaan magiging pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mawala magiging akong gamiton kay ang panakit sa lawas, magaan magiging ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Digoan, Osami City.
0: Health Testimonies.
3: Oh, day! Ano ka?
4: Ang akong anak, gidingki. Tabagi ko, kuliyat.
3: Day, doon kayo na akong isindya sa kahinginan nga mukambit kitang Sed Liniment Oil kay mauni tinuon nga mutabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Liniment Oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na dyan sa dingki. Why lamok na makaduol ni mo kung mukambit ka sa Sed Liniment Oil? Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Liniment Oil. Mawailaing liniment oil na tinuon nga mutabang o mupangga na to.
5: Sukad ka ron kuliyat, mugamit ako sa Sed Liniment Oil o ang akong tibuok pamilya kay dako kaayong gasto kung madenggi ka.
3: Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
6: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap.
7: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
8: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
9: Tibos nga gugmang ako'y kahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko ni mo ang karuhay.
10: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
11: Palayon ako! Dili ikaw ang akong kikilangan.
10: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
11: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
10: Wa mamatay si Fanny. Ni ako, ninan.
11: Wa ko pa kinahanglan ni mo. Palayo! Palayo!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: ani alay sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha.
1: Basta iluot ko ninyong kanan. Labi na ni mo, Gawpani. Nahimo lang kong daotan tungkol sa akong gugman ni Rinan. Ang karoon pa kong makaamo. Nga dili di ay ni mo mahimong pagsuon pag-angkon ang gugma sa usa ka tao. Nga ang kasing-kasing ini, giangkon na sa lain. Oh, ikaw lang ang gugman ni Rinan, Gawpani. Bisan kinsa pangutintal ka niya, dili na sa may gugma sa lain. Kay ikaw ra ang tag-iya sa iyang kasing-kasing.
2: Caroline,
1: masailuat ko ninyong tanan. Nadalan ko sa nagdakog kagubot sa malinaw ninyong pagpuyo sa Felipe, sa Esperanza. Masailuat ko ninyo, akong isaad. Magbago na ko. Aron, dili may tabo ka na ko ang naitabo ni Agaw Fanny.

0: Grabe ang pag-antos na kong natilawan. Tungod sa kung sa mga tao nga ubos na ako. Ninyong among mga saop. Ilabi na ni Rinan. Akong isaan ninyong tanan. Na ikaduhang higayon nagihatag na ako. Aron ko magmalipayon. Dili ko giniusikan. Ako nang ihatag ninyo ang dakong respeto. Ang pagpaubos sa kong pagkamapahitason. O gikugmaan ko kamong akong mga saop. Among mga saop. Labaw sa tanan. Igugmaon ko hangtod sa kong kamatayon si Rinan. Rinan. Gusto kong ipabati sa tanang mga saop nga. Nagigugma ko ikaw, Rinan.
1: Funny.
0: Rinan.
1: Funny. I love you.
0: I love you too, Rinan.
2: Yay! Yay! Hala! Mudrawat na kong umaga, Rinan! Yeah!

0: Manangit lang ko ninyong daan, Chio. Chia, nga man sa party, mabiya na sa ko ninyo, mabalik na ko sa Amerika.
1: Oh, Caroline.
0: Ayaw ka bala ka, Chia. Hingpit na kong mag-usap sa akong kinaiya. Nagmahay ko tungkol sa mga saa nga ako napuhat ninyo. Huwag sa mga saop. Ilabi na sa akong ikagaw nga si Fanny o Grenan. Pero sa laing bahin, nalipay sa ko. Kay nindot kayo ang pagtulunan nga akong nakuha din.
2: Oo niya, ang imog isabak. Mabdus ka magkaha sa anak ni Renan, dili ba?
0: Dili ko tinuod na mabdus, Jo.
2: Ha?
1: Unsa?
0: Ako na itong maniubra ang tanan. Gisabot akong daan ng doktor nga nag-check up na ako. Nga patuhoon mo nga mabdus ko. Pero ang tinuod dili ko, mabdus, huwag ko magsabak. Gani ka itong akong nasulti ninyo. Dili to tinuod nga doktor, katong nasulti ninyo. Ako na itong gibayran aron sultihan mo nga mabdus ko.
1: Oh, Caroline.
2: Caroline.
0: Dako kay kong isa nga nahimo ninyo, Tiyo. Mamabiya na ko din eh. Mauaw na kay ko ninyo. Adios na lang ninyong tanan. Tiyo, nagkagubot man ang mga bisita.
2: Ano naman ka? Ano sa magkain na hitabo?
3: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang sedlinimit oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismiduryas kababayanan, katul-katul, sedlinimit oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa sedlinimit oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Sedlinimit oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan ug Mindanao sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa sedlinimit oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait ug kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Set Alert! Set Alert!
1: Huwing pagmatuon sa kayuhan.
0: Hatid ka na to sa Set Marketing
2: Health Testimonies.
3: Manakit man ako mga to, dunya. Mga batang namo amo nang di kuana plus kaniya to panyawan karon kay ingon man ang announcer sa radyo nga kuan Sidlin Elementary.

Gala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, dakog ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa ato kalawasan, mayuma, greater, picos, cyst, daghang pang mga balatian. Busa kanunaya, good ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, mudipin sa kanato, og ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inom ko kita sa Sed Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kanay si Ate Pres moingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Sed Marketing, tatakining magaling.

0: Maramay na ibag umiabot yo. Mo'y nakapagubot sa mga tao.
1: Si Fanny, ang ako nga nag. Isperansa nga ito ka nag. Rinan, isip ti si Fanny.

0: Aunty ko ang madeni, aunty ko ang manisya.
1: Maluoy mo. Pasodla ko ninyo. May apil ko sa inyong salo-salo.
2: Pero nang, bulingit ko kay ka. Basig mo kayo mga bisita. Dire noon kabaho, pero hay, bulingit kay kay. Hugaw kay ka tanahon, ay.
1: Si Rinan. Higala ko ni Rinan.
0: Pasodlan niyo siya.
2: Rinan.
0: Nangyemi. Nangyemi, salamat. Salamat kami yan, hika. Usa ka sa labing importante na mong bisita.
1: Musugot kang musood ko. Bisag bulingit kay ko, Rinan.
0: Dili importante ang gisulubso sa kataw. Balaghugaw na yan sa put. Basta limpyo ang iyang kasing-kasing. Muna yung gitulo ni Fanny. Dili ba?
1: Ah.
0: O sige, sud. Huwag paimutang sa lamisa sa labing pinasinunggan na mong dinapit.
1: Aha.

0: sa salo-salo karon. Og salamat sa inyong pagdawat nako pagbalik. Kamong among mga saop, usa ka na kong gasa nako ning bag-ong kinabuhi nga gihatag ka nako ron. Og dili og dili ko ni usika ni higayuna. Sugod karon. Hingpit kong usbon ang akong kinaiya. Ang akong batasan. Kun unsa ko kasalbahi sa unang higayon. Karon, ako na ang pinakabuutan. Uban sa buutan kong ginikanan. Og sa pinakabuutan kong hinigugma nga sirinan. Kamong tanan ang pinakatamis nga gasa nga akong naangko ning akong pagbalik. Salamat! Salamat ninyong tanan! Og ang labi kong pasalamatan, mao ang manluluwas nako aron makalatas ko sa tanang kalisod og pabilin kong nabuhi. Kung dili patungod niya, dili ko makaamko. Dili ko mahigmata sa kamatuuran. Nga ang tanan, kabusman o adunahan, kitang tanan, managsama na gayud. Among mga saop, ipaila ko ninyo ang suod na kong higala, si Ermitanyang Bruha. Kanang bulingit katiguang, og nagdakuban sa pagkamakililimos. Siya si Ermitanyang Bruha.
1: Oy, hala. Gibulgar man ni Pantyang. How funny naman di ay.
2: Nakailan mi nga ikaw si Ermitanyang Bruha. Gisulti ni Fanny ang tanan. Ikaw nagsilot kaniya. Og ikaw nagtudlo kaniya paghimo og mayong buhat. Aron may balik siya sa pagka-Fanny. Dekan salamat, Ermitanyang Bruha.
3: Ako si John, usa ko ka-millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nag-suffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka-problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.
4: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha, gidalit ka na to sa maayo kumubuton sa SED Marketing.
5: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatud-ang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang SED Panyawan Coffee Mix. SED Panyawan Coffee. Ang SED Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa SED Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter. Mga kapanyawan, ani-ana ang secret too sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret too sa maayong panglawas. Kalawi. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.
6: Said Celebrity Beauty Salon.
7: Pag happy jud gay ka sa dihang nakagamit ka sa Said Celebrity
8: Beauty Salon. Happy jud ko anang Celebrity ko dito, ma'am. Bago ko ni palit diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Kamo diha.
7: Okay.
8: Sa butika jud ko sa May San Pedro. Niya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya, dili man Said Celebrity jud ni daghan mga peke good.
7: Lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog gid na.
6: Said Celebrity Beauty Salon.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Radio Magbating.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Ano
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
9: Radio Magbating.

0: 89.9 Ting-ting.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang bupay mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mangpud siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
7: Kapoy, ayaw sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
8: Saan
7: ito po naman? Maninda ko diha, may asaan sa bugat, na, dahil palingki.
8: Agri na, palingki.
7: Oo, maligi ako diha.
8: Ano ang palingki, ano mo na?
7: Mais. Sikol.
8: Yung ako ba huwag mo sa ko na isa naminaw ka ron na isa yung disimula sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor na
7: ito. Katong wapa makasulayan eh, sulay mo diba, mawala mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma, hindi po diyang ginom. Mo'y ilgamit niya ka nang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ginapilin, permin ako palitan.
8: Ito ang mga balay?
7: Soledad Rodriguez. Madaom, Dagong.
8: Kulay daw.
7: 24.
6: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
0: Radyo Magbating.

0: Rádio Vim Vim.
1: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang naila na ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting!

0: oras, alas 6 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
4: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio Magbating Ting.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang puring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
5: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi
8: ang kagalingang hatid
7: ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
7: patotoo,
8: karanasan,
7: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudun at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman pala, doon na hatid dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at dahil po yung magkwentuhan na naman muli sa Adibo naman pala dudunan. Tawag na po sa Adibo naman numero 0969-226-9623. Yung Adibo naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating pala dudunan. Itawag na po ang inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Ang Adibo naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating pala dudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Naputol.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag lang po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Blandina.
0: Ano pong pangalan?
1: Blandina.
0: Blandina, okay po. Nanay Blandina, ganda ng pangalan. Blandina. Taga saan po si Nanay Blandina?
1: Mindoro.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Blandina?
1: 71.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Okay, ang tanong ko lang sana, kung magkano yung rice coffee na herbal?
0: Kung magkano?
1: Apo.
0: Okay po, Nanay. Nanay, ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, nagkakahalaga lamang po, Nanay, ng 180 pesos lang per box.
1: Ano
0: po yun? Ano po yun, Nanay?
1: Yung herbal capsule na rice coffee.
0: Yung capsule?
1: Okay.
0: Ah, yung capsule po, Nanay, 13 pesos po ang isa. Ang isang kapsula.
1: Ayong pinamin ko po, yung 76
0: years. Ha?
1: Yung 76 ang edad.
0: Kung pwede pong uminom.
1: Okay.
0: Pwede po, Nanay. Wala pong problema.
1: Ilang kapsula sa araw?
0: Ha?
1: Ilang kapsula sa araw?
0: Kahit po dalawa. Okay na po yun, Nanay. Isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na po yun.
1: Sige po.
0: Okay po. Yung ating rice coffee po, Nanay, nakatikim na po ba kayo noon?
1: Opo.
0: Okay na?
1: Opo, sir.
0: Opo, opo. Yes po, Nanay. Anyway, kung sakali po, Nanay, na makabili po kayo ng ating rice coffee, araw-arawin niyo po yun, ha? Okay po. Ah, nawala na.

Tawag na po ang sa atin mo namang numero 0969-226-9623. Yung atin mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Naputol din. Tawag po ngayon, mga kaibigan. 0969-226-9623.

0: Another caller. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Perla po, ng Balanga.
0: Perla, ng Balanga, Bataan. Tama po?
1: Opo.
0: Balanga, Bataan. Ilang taon na po si Nanay Perla?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Perla?
1: Opo, Kuya Boy. Ngayong July, isang taon na po.
0: Isang taon na ngayong July. Okay po, Nanay. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Na-stroke po kasi ako noong 2023.
0: Na-stroke po kayo noong 2023?
1: Opo.
0: Oh, tapos noon, Nanay.
1: Narinig ko sa radyo. Mm-mm. Opo. Narinig ko sa radyo na may stroke din po na umiinom ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Kaya po, nabili po ako, naghanap po ako ng rice coffee.
0: Opo. Kumusta naman po nung uminom kayo ng ating rice coffee? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Malaki po, Kuya Boy. Kasi po dati, nung di po ako na-stroke, araw-araw po ako nagdudumi. Nung na-stroke po ako isang linggo, hindi na po ako nagdumi. Pero po nung nakainom ako ng rice coffee, bumalik po yung dati na araw-araw na po.
0: I see. Very
1: at
0: good.
1: Po yung at saka po yung tulog ko, Kuya Boy.
0: Mm-mm.
1: Bumanda.
0: Bakit noon dati? Bumanda hindi? Po.
1: Dati po, mga dalawang oras lang, tatlong oras lang po ang tulog ko. Pero po, nung nakainom ako ng rice coffee, ano po, gumanda na po yung tulog ko.
0: Gumanda na yung tulog
1: at po
0: niya.
1: Po, opo. At saka po, Kuya Boy, nawala yung... Kuminsan po kasi nahihilo ako, nawala po yun. At
0: nawala
1: saka po yung... Opo, yung pag nahihilo po ako, umiinom po ako ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Nawawala po.
0: Okay.
1: Patapos po yung... Opo. Pagkatapos po, pag napapagod po ako, na nakakaramdam ng pagod, iinom din po ako ng rice coffee.
0: Wow. Wow. So, opo, ibig pong sabihin...
1: Sigla po ako.
0: Ano po yun?
1: Opo. Kumisigla na po ako pagka nakainom ako ng rice coffee.
0: Wow naman, Nanay Perla. Magandang balita po yun, Nanay Perla. At napakaganda pong kwento noon dahil... kumbaga, natulungan na kayo ng ating rice coffee. Pero po yung ano nyo, yung gamot na galing po sa doktor, patuloy nyo pong iniinom yun?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Very good.
1: Patuloy po.
0: At very good.
1: At saka, Kuya Boy, tatanong ko lang po kung mayroon ng sabon dito sa Bataan.
0: Nako, magpapaganda ka na, Nanay Perla. Okay. Meron na po yan dyan, Nanay. Meron na po yan dyan. Itanong nyo po doon sa mga butikang binibilahan nyo po ng ating rice coffee. Meron na po yan dyan. Available na po yung ating rice
1: coffee. Wala pa. Kuya Boy, wala pa rin po sa South Star.
0: Sa iba pong mga ano, sa iba pong mga butika diyan sa Balanga. Teka lang, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan kayo pwedeng makabili ng ating tawag dito ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Teka lang po, ha? Okay. Wait lang ha at titingnan po natin dito ang ating po namang listahan diyan sa Balanga, Bataan kung saan makabibili si Nanay Perla ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung ating po namang sabon na sabi nga natin pinag kakaguluhan na ng ating po namang mga kababayan. Diyan po sa Value Health Pharmacy. Hanapin niyo po yun, Nanay.
1: Wala din po, Kuya Boy.
0: Ah,
1: kasi
0: wala
1: doon
0: din
1: po ako namin isang linggo. Opo,
0: okay,
1: namili
0: po
1: ako ng rice coffee doon.
0: Ah, hayaan po ninyo wala at sasabihin natin, po. Nanay Perla, sa atin po namang tawag dito, sa atin po namang mga deliveries kung saan po kung saan pwedeng madalhan na po dyan ng sabon dyan po sa Balanga, Bataan. Naghahanap si Nanay Perla dahil maganda na yung kalusugan ni Nanay Perla, magpapaganda na ngayon. Tama yun, Nanay Perla. Oo, tama yun. Hindi lang po pati ito, Nanay, sa ano, sa 'di ba, pampaganda ng kutis, kasi yung mga hindi pantay na kulay po natin. Di ba may mga parts sa ating skin na kung minsan ay hindi pantay, pinapantay po nito. At may anti-aging din po ito, nanay. Ibig sabihin, kung yung itsura po ninyo ngayon ay kulukulubot na, nagagawan po ng paraan ng ating sabon. Napakaganda po ng ating sabon, nanay. Kaya po pwede po ito sa buong katawan po natin. Antibacterial din po ito, nanay. Protection po sa ating balat na huwag tayong kakapitan ng mga katikate, yung mga buni, an-an, alipunga, yung mga ganyan, nanay. Makakatulong po ito sa atin. Basta po araw-araw po nating gagamitin. Okay?
1: Ay, kuya, narinig ko nga po, kaya sabi ko nga po, gusto kong gamitin yung sabon.
0: Yes, tama yun, tama yun. Tsaka yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na po ba yun?
1: Yung alin po, kuya boy?
0: Yung ating isa pang uri ng kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, kuya boy.
0: Oh, hindi pa, naku. Kailangan yung matikman din yun. Napakasarap din nun, nanay. Ang epekto nun, halos pareho lang po doon sa atin po namang Rice Coffee Mix 14-in-1+1.
1: Magkano naman po, kuya boy, yan?
0: Yes, ang nagkakahalaga lang po yun ng 230 pesos lang per box. Nasa kulay dark brown na karton po yun, nanay.
1: Opo, kuya boy, nakita ko na po yun. Kaya lang po, yung 14 po yung binibili ko.
0: Yes, opo. Nanay, kailangan lang po natin simulan yung pag-iinom po noon. Okay, simulan po natin yung tikman po natin yung bagong sabon, yung ating 25-in-1, tapos gamitin po natin yung ating sabon. Napakaganda po noon.
1: Okay po, kayo boy. Okay po.
0: Okay po, tapos Nanay Perla, balitaan niyo naman po uli ako. Again, balitaan niyo po ako. Kung sakali pong nakabili na kayo ng sabon. Pero ito yung sinasabi po ninyo na halimbawa wala pa dyan, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan po muli dyan sa inyo.

0: ano, nung na-stroke siya, nagka-problema halos isang linggo. Pero nung uminom ng ating rice coffee, mga kaibigan, bumalik po yung ganda po ng kanyang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rice coffee po.
0: Yes po, sa rice coffee po ito, si Kuya Boy po ito.
1: Kasi wala akong dito sa bayan ng Tanawan. Wala akong mabiling sa mga kondito.
0: Sa mga butika? Sa mga butika po, tatay?
1: Oo, wala.
0: Batangas po yan? Batangas?
1: Oo, Tanawan.
0: Tanawan, Batangas po, tatay. Halos po lahat ng mga butika natin dyan meron ng ating rice coffee po.
1: Noon dati, ngayon, bumibili ako. Wala, sarain ng... sa Likopa, saka dito ang pangalan, marami din yung mga butika.
0: Opo.
1: Basta wala pang
0: delivery. Nalibot nyo na po yung mga butika dyan, tatay?
1: Ha?
0: Nalibot nyo na po yung mga butika?
1: Oo, nalibot yung mga bayan ng Tanawan, yung sa ikot-ikot ako, wala rin deliver. Although yung isa ay walang deliver, hanggang sabay-sabay daw sila nabidiliberan, ang tagal na may isang buwan na.
0: Sa Tanawan, Batangas.
1: Oh, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Wait lang tatay, ha. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee. Diyan po sa Tanawan, Batangas. Ang meron po San Juan, Padre Garcia, Lipa City, Batangas City, San Pascual, Bawan, Sorosoro, Ibaan, Rosario, Pinagkawitan Lipa, Sabang Lipa, Mabini Lipa, San Sebastian, Balagbag Lipa, Taal, Lemery, Kalaka, Balayan, Kalatagan, Nasugbo. Saan po kayo malapit?
1: Malayo kami dyan. Malapit kami, Malbar at saka Santo Tomas.
0: Ano pong
1: ng Malbar at Santo Tomas.
0: Okay po. Ano nga pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Pagitan ang aming bayan
0: eh. Tatay, pangalan po ninyo. Pangalan po ninyo, pangalan.
1: Tanawan City.
0: Pangalan po ninyo. Yung pangalan po ninyo, tatay.
1: Sa Malakas.
0: Tatay, yung pangalan po, yung pangalan mo po, yung pangalan mo.
1: Mario Pamplona.
0: Mario, okay po. Taga Tanawan, Batangas.
1: Hmm.
0: Okay po. Dati po tatay, saan po kayo nabili? Tatay? Saan po kayo dati nabili ng ating rice coffee?
1: Doon, lahat ng mga meron sa loob ng Victory mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaso sabi nila, wala rin deliver.
0: Wala po ngayon. Okay po. Naubusan.
1: Tagal nga, mga siguro mag-isang buwan ako nakakabili dahil pag ako'y bumibiyahe ako ng jeep.
0: Opo. Okay. Naubusan na talaga. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo, tatay. At sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Ipapaabot ko po ito, yung ating po namang tawag dito, yung ating po namang concern doon po sa ating mga deliveries, nang sa gayon ay madalhan po kayo dyan muli ng ating po namang rice coffee.
1: Maraming na ako naghahanap, kaya ako nakakasabay.
0: Oo nga po. Sige po. Naubusan. Naubusan, opo. Sige po tatay, hayaan po ninyo at babanggitin po natin ito sa ating po namang mga deliveries, tatay. Ano po?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Sige po. Yan po ninyo. Pwede po kayong pwede po kayo tatay pansamantala muna na bumili sa mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
1: Kasi nga hon, mabagal dun. Pag sa Tanawan, nadali pag inagunta sa mga...
0: Tatay, sabi po ng deliveries po natin, tatay. Ano na daw po, tatay? Marami na daw po dyan sa Tanawan. Baka po, kailan po kayo yung huling nagtanong?
1: Hello. Choppy ko ka, choppy.
0: Opo, kailan po kayo huling nagtanong dyan sa mga butika sa Tanawan?
1: Noon, 20. Ngayon 20 lang, wala pa.
0: Tatay, meron na daw po tatay.

0: Ngayon, punong-puno na daw po dyan ang ating produkto. Nag-uumapaw din ang ating produkto ngayon dyan sa Tanawan. Puntahan nyo po ulit. Maghanap po tayo. Magtanong-tanong po tayo sa mga butika po dyan, tatay.
1: Halos naikot ka nun, Sarah. Wala eh. Wala.
0: Tatay, meron na daw po. Sabi po ng deliveries natin, meron na daw po.
1: Ang binibigay sa akin, yung rice coffee. Yung anong tawag din eh.
0: Yung bigas.
1: Yung ibang
0: opo, tatay. Tatay, eto tatay, pakinggan niyo po ako.
1: Okay.
0: Tatay, meron na daw po dyan ngayon.
1: Sige, pupuntahan.
0: Opo, puntahan niyo po ulit. Hanapin niyo po, isa-isayin niyo po yung mga butika. Meron na daw po, punong-puno dyan ngayon ang ating rice coffee sa Tanawan, Batangas.
1: Sige.
0: Okay po.
1: Yung opo. Coffee, sabi ko, ayaw ko yan.
0: Opo. Tama po. Okay, so, tatay, puntahan nyo na po sa mga butika, tapos balitaan nyo po ako kung meron na talaga.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay Mario. Salamat po. God bless po. Thank you. Mga kaibigan, sa Tanawan, Batangas, punong-puno na naman po dyan ang ating rice coffee maging. Diyan po, mga kaibigan, sa probinsya ng Marinduque. Sa mga bayan po ng Mugpog, Buac, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gasan, nag-uumapaw po ngayon dyan ang ating po namang produkto, mga kaibigan. Nasa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, 25-in-1, pati po yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, pati po yung ating sabon. Nag-uumapaw din po dyan sa probinsya ng Marinduque. Kompleto po dyan yung ating mga produkto, mga kaibigan, ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, at ang ating po namang sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available po ngayon dyan, nag-uumapaw. Dyan po naman sa bayan po naman, sa probinsya po naman ng Marinduque. Sa mga bayan po naman ng Mugpog, Buac, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gasan. O dyan po sa Tanawan, Batangas, available po dyan sa Wright City Pharmacy, Lalis Pharmacy, Care Pharmacy at Butika ng Bayan. Lahat po yan sa Tanawan City. Kung nakikinig pa rin si Tatay Mario, meron na po dyan, nag-uumapaw din ang ating po naman produkto, mga kaibigan. O paano po ba yan? Tayo po ay wala na namang oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Takbo na sa mga butika, mga pharmacy. Dahan-dahan lang po pala, ha? Baka kung ano mangyari sa inyo. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatong na tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Oras, alas 7 y media.
1: Radio Bagbag.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot namig mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heraon Pausos. Kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana
6: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Adelico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
11: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isa seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Radyo Magbating. And DXCA 106.3 Bell FM and simulcast with DXBZ Radio. Magbating. Hi, magbabidaw ka din yung tanan, maghigala. Kumusta ka itong mga nabidaw din na karoon? How are you doing, guys, out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, 41 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Ang atong official text line number, alam sa inyong mga greetings, shoutouts, and of course, inyong mga requests. You can text me sa cellphone number 0998-997-8890. Once again, ato ang balikon aron na makuha gid magets gid sa ato ang mga suki tigbabinaw 0998-997-8890. That's our official text line number at alas sa ato ang programa ng TLC kung True Love Conversation. Doon na mo'y mga problema suliran nga dili ninyo kaya gadad on nga kamu-kamu lang. Gusto mo nga dunay katambayayo? Gusto mo nga dunay kahati? Yay! Anyway, inyo ka buhatan, magigala. All you have to do is i-text lang na ninyo sa itong cellphone number 0998-997-8890. Basta problema ang puso, ha? Ayaw lang ng problema sa bulsa. Ay ang target line na Power Scent Lenament Oil o ang target line Superfoods Perolina ang bahala, ana. Basta kay problemang puso, pwede na sa atong official text line number 0998-997-8890 sa atong programang TLC, kung True Love Conversation. And of course, alas ato ang yes, ato ang mga gusto din ha nga maka-avail sa ato ang product package sa target line aron mamahimo nga makapasilong sa libre nga. Nakadindot ani kay libre na ang inyo ang grasya og kalipayon sa mga mahiligon og sweatress, no? Once nga makapalit mag one set of package sa target line o sa ka-battle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka battle sa target line PowerScent Lenament Oil, automatic lifetime na ang imuang transaction. VIP pagyun. Inyo ang buhaton is i-text lang inyo ang pangalan, inyo ang address o inyo ang contact number to 09-38-002-8888. Muna lang ang smart number alas sa tanan. Alang sa tanan to ang mga naminaw din na karoon naka smart body talking text o kaba naka san cellular 09-38-002-8888. Muna ang official nga text line number sa target line kung interesado mga mag-avail sa ilang nga product package mga higala. Irway, ihatod sa inyong balay door-to-door delivery ang ato ang product package so dili mabalaka ang all. So, alang sa ilang TM number 0935-588-5488. Ang balikon 0935-588-5488. Amo na ilang TM number alang sa to ang mga gusto din nga mag-avail. Anyway, door-to-door delivery ato ang product package sa to ang target line so di mabalaka ang all. Tungod kay ihato diha sa inyong balay. Ah, door-to-door delivery ako eh. Okay. Anyway, 7:44 and you're still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuang yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo.
3: Taas din sugar sa mga sawa sa
2: 11.7
3: karon.
2: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result.
3: Aning baba
2: na gyud. Baba na gikan mong kuliha.
3: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
2: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Paminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron mako kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is 3 minutes past the hour of the 8 o'clock in the evening, right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Anyways, tara na itong mga naminaw din ang karoon nato, yung mga nag-tax na ito, gaganinang gusto daw nila mag-avail sa ito ang product package sa target line o saon kung pag-avail. Anyway, sa kung nangingon gaganina, i-text lang inyong pangalan, address o contact number sa 09-38-002-8888 or ang ato ang TM number 09-35-588-5488. So tagaan mo gear, guide ha, tagaan mo gear, text lang mo kay aron mahatagan mo og kaning response. Mariplayan dayon bag unsaon ka to ang way of living. Alright, good evening kuya, paki-greet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, then to all my friends og kay bro Aljun na Bukadkad, especially sa ako ang palangga nga si Ma'am Ate Giselle Macam. Thanks kuya, request ang kong song Laging Ikaw. And simply siya mundo ko'y ikaw parang langit na. Anyway, this coming from Loverboy. Thank you so much. Nagagay salamat, Loverboy, sa imong request, Laging Ikaw. Oo, nganong Laging Ikaw mo, Jude? Ha? Nganong Laging Ikaw by Jed Madela. And of course, ang iyang gi-request po og mundo ko'y mundo ko'y ikaw. Ano? Sakto ba? Ang mundo ko'y ikaw by Journaline. Ayun. Thank you so much. Nagkakay salamat. It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock. Anyway, sa ito ang mga magpahatod, magpa-deliver sa ito ang product package, especially ugma po at lawa. Ang ito ang kaling gitawag na ito og one time, big time, super grand padaog. Doon na tayo, dili basta nga kaling kombinasyon sa 3D ugma nga itunol sa tanan nato nga mga maka-purchase sa product package sa target line. Doon kay natay binayran nga kombinasyon ugma pohon. Sa ito ang mga gusto og interesado nga mo avail sa maong produkto, unya aron maka-appeal mo sa one time, big time, super grand padaog ugma pohong adlaw, mga mahiligon og taya sa sweet trash mga iga. Okay, so i-text inyong pangalan, inyong address o contact number sa ila ang talk and text number 09-38-002-8888 or ang ila ang TM number 09-35-588-5488. So, ayaw ninyo yung usiki ang kagayunan kay muna ninyong tsansa nga basi hindi maunay hinungdan nga mamahimo nga masulbat inyong problema o mga suliran. Sana on. So, diba? It is now 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alright? So, good luck ha! Ang sutan na ito ang mga namina o nakalindot mangudinis target line. Di na kinahanglan nga muadto mo sa mga outlet, butika o kaba parmasya nga magpalit mo sa ito nga product. Kaya what if kung layo kayo mo namus buki? So dinhi ang produkto ang ihatod diha ninyo through GNT Express. Sila mismo sa GNT Express mo ay muhatod ganinyo sa itong product package. So ayaw usiki ang kagayunan. Ugma pohon ang ato ang dako nga kaning gitawag og naka-schedule na og nakakontrata na nga one time, big time, super grand padaog. Kaya usiki ang kahigayunan. Kontaka lang ilang cellphone number 09-38-002-8888. Monela ang TM at talk and text number. Monela ang TM number ang 09-35-588-5488. And it's now 8 minutes past the hour of 8 o'clock. You are with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmigyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani anak, ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two pagyud ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Oh, kasi na kasi na
5: lahat. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
6: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
5: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Akag kadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
6: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
5: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak na sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
6: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
5: Kape?
6: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kayuhan sa lawas.
5: Oh, kanindot good, Ana.
6: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
5: Oy!
6: Iya magukas plaza!
5: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
6: Ha? Walking?
5: Oh, exercise ba? Na, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 37 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You are still with Martin D. Dinilagya po sa itong programang TLC kung True Love Conversation. Anyway, alas sa itong mga namino, dinagkaroon official text line number sa itong programa. That would be 0998-997-8890. Dihan niyo ipadala inyong mga mensahe. Inyong mga greetings, shoutouts, inyong mga requests, you can text out there. And also, alam sa to ang mga naminaw din na karon, kaya gusto nga mag-avail sa to ang target line, PowerScent Lenement Oil, kauban ng target line, Superfoods Perolina, aron na maka angkon sa grasya o kalipayon. Okay, libre raman na. Warman na yung bayan. Aga to ang bayaran. Isang to ang one set of package lang yun. Sa to ang target line ng mga product. One bottle sa target line Superfoods Perolina. Kauban ang tulo pag yun ka bottle sa target line PowerScent Lenement Oil. Automatic Super VIP. Ayan. VIP ka na dayong. Kung makadawat na nadayong ka o regular o regular na din kang makadawat sa grasya o kalipayon. Alang sa toa nga, mga probables number alang sa 3D. May nakanindot din. So, if you guys wanna say interested gid mo kaayo, nga mamahimo nga part of this, so, inyong buhaton is i-text lang ang cellphone number 0938-002-8888. Muna ilang attack and text number. Ang ilang TM number, maulang mga 0935-588-5488. And if you guys, alam sa itong mga naminaw din na karoon, nangita o barato apan di kalidad o 100% original nga mga cell phones, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories, ayaw nagkabalaka, available na ka na sa EB Gadget Pagadian. Good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian, mga higala nag-offer o pautang ng mga cell phones o uban pa. Dala lang mo valid ID o down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Dala lang sa ito ang mga dunay mga ika-cash, no worry, tungod kay nag-offer sila o 5% discount alang sa ito ang mga mag-cash. Kailangan mga cell phones and accessories. So, sa pa inyong gihuwat, add na sa EB Gadget Pagadian. Ano ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian, sa riatbang lamang sa paprenta. Pinisan sila ninyo nga ma-text or inyo ang ma-reach out through sa ilang messenger. Ayan, ang EB Gadget Pagadian. Ngayon, naaosab sila mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Molabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggo, Iligan, Dinas May Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela, o sa May Tigbao, Zamboanga, Del Sur. Sa EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Alam sa to ang mga naminaw din na karon. Niya alam sa to ang mga always tuning in. Official text line number sa programang TLC. That would be 0998-997-8890. Niya alam sa to ang mga gusto nga mag-avail sa to ang mga produkto to target line. Inyong alam mga buhaton is i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 0938-002-8888 or sa 0935-588-5488. 8:41 on the clock, you're still with Martin D. Dininigyan po sa itong programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's that time of the day again to bag not just thousands but of course, multi-million prizes as well mga kalaro. Good evening po sa inyong lahat. Talagang mapapa-thank God it's Friday ka ngayong July 3, 2026 dahil bukod sa weekend na naman, nag-uumapaw na Lotto pa premyo pa rin ang naghihintay sa inyo ngayong gabi. Kaya kung isa kayo sa matagal nang nangangarap maging Lotto milyonaryo, sana hindi nyo nakalimutang bumili ng tickets for tonight's draws. Kami ni Fiona ang makakasama ninyo sa paglalaro tonight. Hi Fiona, good evening sa'yo.
1: Good evening din sa'yo, Jerome. At sa lahat ng kanina pang abanger sa ating 9 PM draw, magandang gabi po sa inyo. Let us all have a fun Friday night. Oras na naman para sa mega at ultra jackpot prizes. At syempre, hindi rin pahuhuli ang papremyong hatid ng Digit Games. Kaya find your happy place na i-ready ng lucky tickets at stay tuned lang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Good luck, lots of players!
0: Paalala po muna sa lahat, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa anumang game ng PCSO. At kahit affordable lang ang tickets, maglalo pa rin tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. As we always remind everyone, let us play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, wag natin patagalin pa attendance check na po tayo sa mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. We have invited some of our avid Lotto players to serve as our panel of judges for tonight's draw. Welcome po sa PCSO!
0: At ready na rin magpapremyo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang gabi po sa inyo!
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng Lotto players, nagsasagawa tayo ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto fans, this is the moment you've been waiting for. Whether you're playing for fun or chasing your dream of becoming the next Lotto millionaire, we wish you the best of luck tonight.
0: Your chance to win starts now. The draw is about to begin, so get those lucky tickets ready. Tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBC.

0: PP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: paragis bilabila capsule o paragis bilabila liniment oil o sa kini nga nakatabang sa akong panglawas. Labi na sa akong binulan nga rigla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga rigla. Pagkabati na ko sa capsule nga bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na jud, nagabido na. Kung ano siya akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidubo jud ko. Tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo ning lugwa jud siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaadyo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa paragis, liniment oil, nawala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa bilabila capsule o bilabila liniment oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love, mungutan ako nimo, mahal ko nimo o dili?
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center, mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o pipinika!
2: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsan akong amahal? Malas pagyud kus babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanan.
5: Paidigo! No. Bada!
2: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tadino!
5: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka, paidigo!
2: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silan ko!
6: Imo na ko check ko. Pero bakas ni una ko, gato na agwit ka.
2: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
6: Bunso?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.

0: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit. Pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan. Diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hang tod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gi ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
1: Ang Paragis Bila-Bila Coffee makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag og paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nagmangod to man nga po may gabi. Mayong kadlaw ni Ana sa inyo higala sa kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiara nga itong audio editor sa DYHB. Bueno mga higala, shoutout time. Shoutout nga to ni Kevin Michael Brosis Racasa, Divine Gonzalez Janil Pins, si Ray Hurbura, Dun Imok. Ay, kailagwa nila. Si Rani Badboy, ay kuy samot. Si Jerry Piscadero, Jury Piscadero, si Ren Soriano, Jubilia, si Ruwil Javierto, o si Joan Villarminte. Villarminte. Gikan sa abong BSI founder o writer-director Oji Kumpok Racasa, Pangangsailong. Okay, padayon ta mga higala. Atong mahinumduman nga plano unta ni Bogart nga kawaton ang usa ka truck nga ayuda nga ilang gisakyan. Pero gibadlong siya nilalat. Si Don Arturo usab nangandam alang sa second batch nga 20 ka truck. Ah, grabe, 20 ka truck ang pulos ayuda alang sa second batch nga ihatod sa Northern Cebu. Unya, salang bahin sab, samtang nagsulti ang atong bida nga si Diego o si Nonoy, ingon nini ang nahitabo. Yan na lesumpan nga itong sigla nun dito maglangan. At na yung panayon, bun-bun-dung bibingka!
1: Katong anak sa igsoon sa imuna ni Maria Picat nga si aning Maria Makiling.
2: Ugot.
1: Ala, ala pagyod.
2: Ngano?
1: Maayo ka nagis ko ka na bay. Nalimot ko.
2: Naunsa? Naunsa ha? Bay Nonoy? Unsa?
1: Taon-taon naman din ako suwat ka. Giyatag sa kartero. Ala, sorry kayo. Nalimot yung ko bay tigaw.
2: Di ka nas kong igagaw.
1: Ubay?
2: Ang bida yun kaya kong basahon.
1: Akadiyot ha? Di aratos kong bulsa yung karsones. Ayun na yun. Dira.
2: Ambi na yun. Agikan yun sa kong igaagaw ni Insikwakang, da?
1: Basahan na yun, Benjigo.
2: Lagi mo tang re-read ko, no? Basahan gini eh. Dear Jigo, gwapo kong igaagaw.
1: Gwapo, yun?
2: Ano ang palagdiha kay Tagsara kayo ni?
1: Okay, sige. Padayon ang pagbasa ni mo, Baitikaw.
2: Paghilom na dya. Akong mga panghinaot agaw kong gwapo nganing higayo na mi samut kagkapugi.
1: W. Wow!
2: Kundolins agaw kong gwapo. Ingon si Nanay Maria Picat ni mo nga patay na siya.
1: Naruhasan na nagbasa niya, Benjigaw. Unsa ko ingon si nanay ni mo nga patay na siya, pagsyor, oy.
2: Kay maubitaw ni, nagabutang sa suwat.
1: Ala, sige, padayaw si mong pagbasa niya, Benjigaw.
2: Ingon si nanay ni mo nga nakrimit na siya.
1: Ala, ko ay klaro ka na suwat, ha. Ingon na sab ko na si nanay ni mo nga nagkamit na siya. O saan ba pag-ingon kung patay na siya?
2: Bitaw, no?
1: Ala, sige, padayon nagbasa niya. May jigaw.
2: Ingon na sab si nanay ni mo nga ayaw na lagkuhaa ang gikrimit niyang lawas. Kay gusto niya na itapad sa patayng lawas sa akong inahan nga si Maria Makiling ang iyang gikrimit na lawas.
1: Ala, nanugon di siguro si nanay ni mong Maria Picat.
2: Ba, sino?
1: Ngayon sa manapa? Tiwasas pagbasa?
2: Imong igagaw nga gwapo sa bliwat ni mo. Insik, wakang.
1: Mawala to'y unod sa suwat.
2: Umay, kaluoy ni nanay Maria Picat.
1: No!

0: Gini ho pa ng dagan ini ay sumang wapagita mo abutan eh.
1: Ito ay no?
0: Kaapoy niya ini eh.
1: Ay kapoy-kapoy di ha? Kay saldoan na ba ta ini?
0: Ah, bitaw no?
1: Ay, mas may pagmatuog ka di ha. Aron makapahuway ka gamay.
0: Ah, wak do ka ay. Di, gikudukaon. Bisag, pilakadlaw pa.
1: Bangat ilong.

0: Mày chỉ gấu là gì lại mà cái bay
1: nó lùi cái con anh hình này mà repicat bay piru ngano gu tao nga ano gun siya nga ang iyang patay nga lawas nagrimit iipon sa lawas iti ang Maria makiling nga buhi pa man unta ko nga iyang anak pinangga kay ko niya.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi natyan sir?
5: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe dyan ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagum. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ng ula to masugatan, biyahe matito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid og kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Nako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
6: Ikapila man mo si Imnon?
7: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
7: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuantan sa kong sa kuan o diabetes kani o pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
6: haplas nagagamit ka haplas sa nay
7: haplas niya haplas sa Paragis sa gamit ko susi madagsaan
6: taga asa
7: ta kan upper limatok
6: unsay maingon na to sa atoang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
7: dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
8: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, bas panto siya karon may na kayo.
6: Taas din sugar sa mga asawa sa
8: 11.7.
6: Karon?
8: Karon, nagkuan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
6: Aning baba
8: na yun? Baba na, gikan mong kuliha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
8: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
8: Evangeline Cañete.
6: Simong
8: Bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sumpay sa atong sugilanon.
0: May hunong na ta.
10: Anong ipahunong mamini mo, Gian?
11: May problema ba, Gian? Ako sad, kahiyon sad ko.
10: Tungod sa kataas atong biyahe na to, no? Ako sad, kahiyon sad ko.
12: Hala, na-ay friend ko, no?
0: Lagi? Nakadungog sad ko. Kamu kadungog mo?
10: Ay, natural. Di man may bungol ba eh.
11: Ang ilang mga placard, oh. May nakabutang free snacks o free comfort room. May free food spa. Naibutang mong saging.
12: Tana, titaka.
11: Eh, tana.
10: Uban minin niyo, eh. Uban minin.

0: Anong nahuna mo talak? What happened?
1: Ang bat lang.
0: Oh, uy. Naimiyabri sa pultahan. Ning likod sa truck.
1: Jago?
2: Tara, mugat!
0: Jago!
2: Okay mo diri sa likod ining truck?
1: Okay, kay Jago, oy.
2: Ako gusto mo mag-CR o di ba mag-snack? Naok lang una mo.
1: Okay.
2: Oh. Unsa man ang usa ka karton, bes? Ayaw na, bin. Unsa man na? Uy. April lagi na.
1: Da, uy, doon naman kay ilaga nga dako kaayo ganina, uy.
2: Ilaga? Nakasood din sa truck? Sirado man eh.
0: Doon na, Jago. May gani kay akong napatay.
2: Hmm? Ah, di ba? Iba na kong ilaga, ano? Kamaungon, mga bli og dilata.
0: Naabrihan ganin botilya soft drinks? Pray, tilaga!
1: Ikilong, Bogart. Pangas ilong.

0: No, nahuman na mag-CR dyan. Takla.
1: Okay yan, Chico. Salamat, Diego.
0: Bilibig ko sa nang subuan nun na. Nagkaiusa sa pagtinabangay. Kutob sa mahimo.
1: Kuningon ini ang maghari sa tanan. Dali ra gyud ang pagbangon sa Northern Cebu.
0: Bangon, subuan nun! Bangon!

0: Imong ba't kong ipahonong ba'y digaw? So good pa man eh.
1: Ubay, Nonoy. Pero ubay-ubay lang nakita natos kadalanan nga apektado usab sa linog.
2: Mihunong sa takaganiha sa Katmon ug sa Danaw.
1: Kutob sa magyan nato, magkinaglag ayod ah, atong hatagan.
0: Eh? Alabi siguro? Magkuhaan yun yung atong ayod na kadabay. Kaya wapagan ni takabot, sige na matagpanghatag.
1: Bahala na. Ang importante nga matagan ang tanang nanginahanglan sa ayuda nga atong magian.
3: Hala! Tingog cellphone!
2: Diego, agay mong cellphone ni Tingog.
0: Bay! Diego! Duman ka na yun, dato kong migo ka na yung cellphone?
1: Hello ni! Hello, cellphone eh!
4: Iho, Diego!
1: Wa pa kong iho na di, oy! Bibisyak pa lang ko!
4: Siyaw! Kanyo na iho, Diego!
1: Napatawag ka, daddy! What can I do for you that you cannot do for me?
4: Gusto na kong masayod ka. Nga ugma sa kadlawon mo gikan usab kami alang sa second batch nga ayuda. 20 ka taag ka puno sa ayuda ang danon ako.
1: Labing maayo, daddy. Aron matagan sa ayuda ang uban. Labi na ang mga nagpuyo sa sudlong dapit o kabukiran. Nga sigurado kong apiktahan yud sa linog.
4: Husto ka. Tagong ganaot, dili lang sa mga sudad o lungsod. Kung dili labi na sa kabukiran, maong wapas, mininyo.
1: Labing maayo, daddy. Aron imo sab nga maila-ila ang akong pagkasaunon nga si Takla.
2: Jeko.
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Kay dati mga good sir, ka communication dili normal, din nag-take atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, kung ba marag makapul, gani, kaya maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak, sir, dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula. Bitaw sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ko atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
5: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pero ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka lang mawala ni mo palit na pudo kan ginagmay ra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kog inom sa 20 ka buok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
4: Yes, yeah, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pagmaintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
7: Radyo Magbating. Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa Bagting, sa Bell FM, alas 5:01 na sa buntag.

0: Alas 5:08 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada sa Membuntag Ganinyong Danan at Adlaw Garon nga Sabado. Petsa 4 na sa bulan sa Hulyo 2026. Welcome sa ito ang pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Ninyong mabati, gikan alas 5 sa buntag, ito na alas 6:30 sa buntag. Dere sa 106.3 ang Bell FM, magingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagting o Kabalkadas. Kamusta ito ang mga kaigsuunan garon nga si kanunay nga nagsunod, aning hap tulumanon ang Lanog sa Bagtingan nga nagpaminaw ng istasyon, maing buntag. Sa ito ang mga negosyante, ingon man sa ito ang mga mag-uuma. Sa ito usab ang mga drivers karon mayong buntag kaninyo. O ingon man Kabagtig Kabalkada sa tanan ano, sa mga kasakanunay. Daghang salamat sa inyohang walay puas nga pagpaminaw. Pagsunod sa mga programa dere sa Radyo Bagting. O ingon man sa 106.3 ang Bell FM. Alang sa inyong mga mahinungdanong babagting o dibagka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat dire sa itong text line 0938-207-7614. 0938-207-7614. Muna ito ang text line number Kabagtig Kabalkadas. Alang niya itong adunay mga mahinungdanong babagting o dibagka mga katuyuan na gusto ninyong ipadangat. Hala sige, ipadangat lang. Kaya ito ng mahatagan o pagtagad ang inyohang mga angay nga ipadangat diri sa ito ang pagpanaguban ang bagtingan kun ang lanog sa bagtingan. Alas 5:10 na itong oras. Sa ngalan sa Kandibugang Puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, akong partner karon diri sa studio na si Nikki. O gingon man usab, sa Perbayo Tukuran. Anaw sa ba si Dimar o si Marian Kinimon. Alang usaba sa Maui Mount Palpalan, si Kuya Marina o si Marian Tampugaw. Sa ngalan sa mga Bagting reporters, ako si Bagting 17 Florence of FEMA. Agubanta hangtod sa alas 6:30 mga kabagting o mga kabalkadas. Atong usba itong text line ha? 0938-207-7614. Alang niya itong adunay mga mahinungdanong pabagting o dibakaha mga katuyuan. Again, 0938-207-7614. Muna ito ang text line number alang sa inyohang mga pabagting o dibakaha mga mahinungdanong mga katuyuan. Bueno, ato na nga sayran ang uluhan sa mga balita. BBC Headlines. Olohan sa mga balita gikan sa mga Bagtig reporters Kabagtig Kabalkada sa niya na bagyo nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility ni Kusog og nahimong super typhoon sigon pa sa pag-aasa. Dogang panguluhan sa mga balita. Top 2 regional most wanted person, dakpan sa Niusang Manhanta Operation. 5 na dakpan sa illegal mining sa Cagayan de Oro City. Kapin na 6 million pesos nga kagamitan na nasakmit. Ingon naman Kabagtig Kabalkadas. Atong sayran tungkol sa kadaghang utang nahimo sa pulis nga suspect ang krimen sa pagpanulis. Biktima og suspect kay ila ra og nagkadungan sa pagproseso sa ilahang loan. 106.3 Dogang pa sa uluhan sa mga balita, police station sa Albacarca. Basilan gisulong sa mga armado, walay casualty sa maong pagpangatake. Ingon man, Kabagtig Kabalkadas, pulis nga usa sa mga suspect sa pagpamusil patay dito sa Dumalinaw, na surrender samtang gunman na dakpan usab. Ingon man, Kabagtig Kabalkadas, kanhi magtutudlog samtangang HR officer patay sa pagpamusil sa Maguindanao del Norte. 22.29 million pesos nga kandidad sa illegal nga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga, Sibugay. Upat ka individual arestado. Dahil panguluhan sa mga balita, kung 40 kamiyembro sa Springland Employees Union nitambong sa safety o emergency response trainings dirisdak bayan sa Pagadian. Mao kanay uluhan sa mga balita dirisong pagpanaguban ang programa ng Lanog sa Bagtingan.
1: Bangon na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan!
0: Bueno, plaster na mga bagting reporters. Unahon tang update sa lakad sa panahon karong buntaga. Gumikan kay ang bagyo nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility ni kusog og nahimong super typhoon. Asa kay dapikta nga direkta nga makaapektar ang nasangpit nga bagyo. Ang kinatibukang detalye sa Iranta pinagi sa report ni bagting 16 sa Vanessa Kaga sa Tumakmol.
1: BBC Weather Update.
2: Mas ni kusog pa og dahimo ng super typhoon ang bagyo nga gibantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga na international name nga Bavi. Isip usa ka super typhoon nagtong Biyernes sa gabi kini siya hingpit kini mo super typhoon Hulyo 3. Samtang padayon kini nga naglihok kanto sa pagkasadpan nga bangin sa Philippine Area of Responsibility pero naa sa gawas. Sigun sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kan pag-asa. Base sa weather bulletin sa pag-asa, niya nang alas 10 pang-4 na kagabi, nagbato na og ang kaming super typhoon sa maximum sustained winds na mukabat sa 185 kilometers per hour o ingon man paghapak na mukabat na dito sa 230 kilometers per hour. E nagibanabanang nasa 3,090 kilometers sa masilakan sa Eastern Visayas ang sentro niini nga naglihok pakasadpan sa igo lamang pag-irog nga 20 ka kilometros matagtak na. Sa pagkakaroon, Easterlies ang nakapiktar usab sa laupang lakat sa panahon nga nasinatian sa mga bahin sa Pilipinas. Dugang sa State Weather Bureau na posibleng musurod ang bagyo sa PR sa Miyerkules o Hulyo 8 o nga pagkatawgon o niya kining Inday. Sigun sa pinakaulahi nga tropical cyclone nga kaning threat assessment sa pag-asa, taas ang posibilidad nga muagi haduol sa Northern Luzon ang super typhoon sa sunod nga semana. Hinungdan aron nga posibleng magtaas ang tropical cyclone wind signal sa dako nga bahin sa rehiyon nakit na usab sa pipila ka lugar nga parte sa Central Luzon. Sa dugang pang update nga diin sa maong nga gilayon adunay mga areas usab nga padayong gimonitor sa pag-asa gumikan kay apektado sa easterly sa localized thunderstorms. Nga mga nagpanguta na sa bahin usab na ining hunas og taob. Siyempre, nining Saturday, alauna 50 ang takna sa ganihan nga kadlawon, mao ka na ang unang higayon sa pagtaob. O ana ang kinisya sa 0.2 meter ang gilad, hunas, yan na sa 0.2 meter ang gilad sa tubig. Ay kaduha, 8:11 a.m. usab, kung buntag na sa 1.73 meter ang gilad sa tubig alas taob, o ang ikaduhang paghunas na sinatian alas 2:39, ang takna niyong hapon negative 0.12 meter ang gilad sa tubig, o 8:42 ang takna sa pagkagabi na nasa 1.32 meter ang gilad sa tubig alang sa taob. Alas 5:34 ang pagsubang sa adlaw o ingon man pagsalop sa alas 8 ang takna o niyang gabi. Apa sa kasikasasab sa bulan, giingon nga diin adunay pag 8:48 a.m. Kung ingon man 9:24 p.m. usab ang schedule sa bulan o kini ang base usab sa gipagula sa Thai people for Pagadian alang niining simana. Okay, update sa kahintang sarakat sa panahon. Bagting, 16, Vanessa Kagas Tumakmol sa Radyo Bagting of Development.
1: 106.0
3: Radyo Bagting.
0: Pautoy update sa dagat sa lakad sa panahon karong adlaw kabagdag kabalkadas manigingon gidlita ngayon nga magkumpiyansa no kinahanglan kita nga sa kanunay isa mag-igmat mag-mamidan tayo ingon man na mas mahimong preparado ta sa kanunay kabagdag kabalkadas kay matud palagi sa DOST Pag-asa nga tuang lakad sa panahon kay pausab-usab sa kanunay no. Sa muna nga dili ang ayan nga magkumpiyansa kay aron usab kabagdig kabalkadas mahimo ta nga magpabiling luwas sa kanunay. Sa muna gyud pinaka-importante gayud natong ang ayan nga tamdan ingon man na kung sa man ugaling ang mga pahimangno sa mga awtoridad kinahanglan nga tumanon kay aron kabagdig kabalkadas nga dili mabutang sa peligro ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Isa gayon nga dili ta maminaw kung unsa man ugaling ang mga ipang ang mga advisory sa mga awtoridad no kun di ba ka kun mag mapabilin ta nga magpamasagaron sa so, mahitabo kabag di kabalkadas kita ra usab moy makaluluoy di ba sa so, muna nga kanunay tang maminaw kung unsa man ang mga ipagawas nga mga advisory sa mga hintungdang ahensya aron usab kabag di kabalkadas nga kanunay tang luwas no og layo sa unsa man nga mga katalagman nga muigo diri sa ato ang rehiyon. Alas 5:19 natong oras. Ang maong balita hatod kanato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ug maayong bitamina alas sa magbatanon ug may edad na ang Vitron Vitamins Plus Iron. Usa kini ka bitamina ng pampamilya ug ingon man pwede kini gamiton alang sa tanan. Muna nga inapaglangan pa kung gusto ka nga mugamit or muinom og kining bitamina, inom na og mga bitamina ginama sa RSV Reading mao ang Vitron Vitamins Plus Iron. Kini mapalit sa tanang parmasya og butika diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Alas 5:19 na. Dugang pa sa mga balita kabagtig kabalgadas, no? Kagahapong adlaw nagpatawag og press conference ang PIO sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office kabagtig kabalgadas mahitungod nitong suspect, no? Usa sa mga suspect nga ni tulis patay sa usa ka pulis kabagtig kabalgadas sa diha sa lungsod Dumalinaw is iyahara usab nga kaila kabagtig kabalkadas no usara usab kini ka pulis o gani gingon nga kaubanan kini no samtang nagproseso og loan kabagtig kabalkadas natong sayran ang kumpleto nga detalye sa maong mga balita nga matod pa ang balita nga nagkanayon pulis nga usa sa mga suspect sa pagpamusil patay dito sa Dumalinaw ni surrender samtang gunman nadakpan na. Ang kinatibukang detalye sa iranta pinagi sa report ni Bagding 29 Cheryl Onyot Lirazan
1: BBC Live Report.
3: Sa kapulisan ng usa ka police officer samtang nadakpan ang gunman nga may responsable sa pagpamusil patay ni Police Corporal Army Hall Unab Jr. Nadal niadtong Hulyo 1 alas 5:15 kulang sa hapon sa Maypurok Magallanes Barangay Tikwas Dumalinaw Zamboanga del Sur atol sa gimong intensified operation sa mga awtoridad na ilang police suspect nga misurrender nga si Police Staff Sergeant Archie Silod Bazan 33 anyos din misurrender kini alas 10:50 sa buntag niadtong Hulyo 2 adlang 9 sa Margo sa Tubig Municipal Police Station. Nagkanayon ang suspect atul sa iyang pagtahan nga siya ang nagmaniho sa motorsiklo nga gigamit sa mga krimen og yaw sa mibutyag ang iyang kauban nga mao'y gunman nga si Saidi Tolentino Labajo nga mao'y mipusil sa biktima gamit ang gisong 9mm service firearm. Voluntaryo usab niya ang gitugyan sa kapulisan ang iyang service firearm og ang Yamaha Mio Gravis nga gingong gigamit sa krimen aron ipailawom sa examination samtang sa press briefing kagahapon Hulyo 3 gibutyag ni ZSPPO PIO Chief Police Captain Durf J. Makinta nga ang police suspect na tumbok base sa mga ebidensya nga nakalap. Gidugang panini nga pagkalasay sa gabi niya tung Hulyo 2 nasikop ang suspect na si Labajo sa iya mismong Pinoy Anan. Ang mga suspetsado nakakastuya na karon sa Dumalinaw Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan sa Double FM o Radio Bagding
0: 106.2 FM. Dugang pa sa mga balita kabag de kabalgada sa tuang sayran paghihapon usab. Ang balita gikan usab kapag hapon sa buhatan sa kapulisan na Tabukta Zamboanga Sibugay 22.29 million pesos ya kandidat sa illegal nga sigarilyo na sakmit dito Zamboanga City. Upat ka mga individual arestado. Ang kompleto ng detalye sa iranta pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Upat ka mga lalaki ang naaresto human masakmit sa kapulisan ang ibarabang ng 22.29 milyon nga kantidad sa ilegal nga sigarilyo ato sa maritime operation sa baybayon sa CI Zamboanga Sibugaya gahapon sa buntag Hulyo 3 dasikop sa Regional Maritime Unit 9 ug mga kaubang law enforcement agencies ang usa ka motorized pump boat nga nagkarga og 375 ka master cases sa assorted illicit cigarettes nga kantidad og 21.49 milyon na lakip ang sakayan nga gigamit sa transportasyon hinungdan nga mikabat og 22.29 milyon. Sumala sa kapulisan na pakyas ang mga suspetsado sa pagpresentar og legal nga dokumento alang sa kargamento maong gidagop sila og giandam na ang kaso tungod sa giingong paglapas sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ug man pang balaod. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Bagting
0: 106.2 FM. Radio Bagting. Mga nagingon kabag kabalgadas nga hangtod ning kasamtangan masinasa lapitan ang mga probinsya. No, do nagyoy mga individual nga kanunay nga magpayuhot sa mga illegal drugs, illegal sigarilyo, smuggled sigarilyo, di ba? Sa man nga matang sa mga kriminalidad or illegal nga mga binuhatan kabag di kabalkadas. Padayon gayod, no? Munigingon nga challenge ni itong kapulisan. Pinagi sa ilang pagpahigay o masugot nga operasyon, masugot nga seguridad. Alang sa kaluwasan sa komunidad o gingon man, alang sa kaluwasan sa tanan. Kaya kung ugaling magpadayon ni nga maong matang sa mga dili maayong binuhatan na mga pagpanlimbong sa itong gobyerno, ang mahitabo kabag tigabulkadas na no, alaot kadtong nga mga mamahimong nga mabiktima kung unsa man ugaling ang ilahang ipanghimo na mas maayong nga kanunay gayon na nga monitoron or maniid-tiid ang atuang mga kapulisan, ingon man, mas maayong nga pahugtan pagayon. Kung hugot na karong mga panahon na, mas maayong nga pahugtan pagayon. No? Pero na nga masiguro gad kabag di kabalkadas nga walay mga unsamang krimen na nga matala diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga AOR. Sa itong pagbalik kabag di kabalkadas, dugang pang mga balita atong sa Iran, diri paghihapon sa itong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan na alas 5:25 na.
1: Bukan na! Bangon na! Lanog sa bagtingan!
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit, pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Southone Plus Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southone Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southone Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragbanhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilfin, itiso, perpidad, turil, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
14: Mabuhay Hardware.
13: Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke.

0: prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Ni ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2
2: Radio Magbating. Nagpaminaw ka mo sa Salangon sa Bantingan.
3: 106.2 Radio Magbating. Alas 5.33 sa itong oras sa Kabagdig Kabalkada, sa balik ka din sa pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. Ang sabihan paghihapon sa Radyo Bagting o yung man sa 106.3 ang Bell FM. At wala nga sayra na magbalita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance con Tamra.
4: Radio Bagting.
5: Tingog Mindanao. Balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
3: Sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, Kabagdig Kabalkada, sa tuwang sayran karong mga orasa. Unahon ta sa pagpasulod ang report gikan ni Robel Lozano sa DXUM Radio Bida Coronadal City. Ang balita nga nagkanayon, kapin sa 8 million pesos nga kantidad sa illegal drugs na sakmit sa PNP sa Region 12. Niyatong bulan sa Hunyo. Ang kinatibukang detalye pinagi sa report ni Rowell Osano.
5: Tingog Mindanao.
6: Sa gate 8.4 billion pesos na pinagin nila ang illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office of Pro 12 sa pinalakas nitong kampanya kontra illegal na droga noong buwan ng Hunyo. Sa ulat ng Pro 12, 173 na drug personalities ang naaresto sa 146 na anti-illegal drug operations na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Soxergen. Nasabat sa mga operasyon ang may 1,200 grams na hininala ang shabu at 23 grams ng marijuana na may kabuo ang standard price na higit to 8.4 billion pesos. Pinuri naman ni Acting Regional Director Brigadier General Alan Manibog ang dedikasyon ng mga tauhan ng Pro 12. Sinabi pa ni Manibog na bunga ng mas pinalakas na pagtutulungan ng mga law enforcement agency, lokal na pamahalaan at mga komunidad ang kanilang tagumpay. Ayon pa kay Manibog, nais ng PNP na manatiling ligtas ang mga komunidad laban sa banta ng illegal na droga at hindi sila anya titigil hanggat hindi mapanagot ang mga lumalabag sa batas at maprotektahan ang kinabukasan ng mga mamamayan. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
5: Tingog

0: 89 kapawikan na hatchling sa gibuian sa DNR 12 sa Sarangani Bay. Report pinagi ni Rowel Osano.
1: Dingog Mindanao.
2: Patuloy na pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 12 ang pangangalaga sa mga pawikan. Ito ay matapos ligtas na pakawalan ang 89 na Olive Ridley Hatchling sa Sarangani Bay Protected Seascape sa Glan Sarangani. Ayon sa DNR 12, mahalagang maprotektahan ang mga pawikan dahil isa lang sa bawat 100 hatchlings ang inaasang umaabot sa tamang gulang. Pinakawalan ang mga pawikan hatchlings sa baybayin ng Purok, Balulaw, Barangay Taluya. Agalay ni ulat ng mga bantay dagat volunteer ang paglitaw ng mga hatchlings, kaya mabilis na narespondihan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Centro Glan upang matiyak ang ligtas na pagpapakawala sa mga ito. Nasaksihan ang pagpapakawala sa nasabing mga pawikan hatchlings ng mga opisyal ng Barangay Taluya, mga mamamayan sa lugar at mga estudyante ang sumasailalim sa on-the-job training. Ang Olive Ridley Sea Turtle ay kabilang sa mga threatened species at protektado sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Patuloy ito nanganganib dahil sa pagkawala ng kanilang mga tirahan, polusyon sa karagatan, aksidente, pagkakahuli sa pangingisda at epekto ng climate change. Ruel Usano, DXOM Radio Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Magandang ito yung labag ng langkob sa ito ang mga balita karong buntaga sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.

0: Alas 5.43, atong oras, kabagdig kabalkadas. Dari paghapon ka mga nagpaminaw, sa tuwang ito naman noon, ang lanog sa bagtingan. Dari paghapon sa Bian sa 106.3 Bell FM, ingon man sa DXB sa 756, ang Radyo Bagting. Sa dili pa tapo commercial, kabagdig kabalkadas, ako na diin, gipahunong una sa Department of Agriculture ang pag-angkat og 5% broken imported rice. Kiniaron mahatagan og dalan ang pagtanom sa Pilipino mag-uuma sa palay ug pagpangandam sa ani sa buwan sa Setyembre. Sigaw na Agriculture Secretary Francis Cuccio Laurin Jr. dili nini tugtan nga maotro pag-usab nga mahagsa ang presyo sa palay sa 8 hangtod na sa 12 pesos or 8 ngadto na sa 12 pesos sa kada kilo nitong 2025 nga wet harvest season. Pinagi sa temporary import ban sa premium imported rice, mahimong patas ang dula sa lokal nga palay sa kamerkaduhan. Bugtog-tugutan lang ang angkaton nga bugas nga 25% o sobra pa sa broken imported rice. Sa dato sa Department of Agriculture, mukabat sa 2.5 million na metric tons sa imported rice ang mabot sa nasud karong tuiga. Mas taas sa 2.29 na metric tons sa una susamang panahon na niadtong nakalabayng tuig. Siladag pangangkat og bugas sa unang Pilipinas kay rice sa producer. Kadto sa ubang mga nasud karong mga panahon na kay waan na. Nigiingon nga kinahanglan na tanga mangangkat og bugas kay aron nga dunay dugang supply. Sige lang ingon ang Department of Agriculture nga bastante pero human manong sige pangangkat og bugas, di ba? Libog taw sa ini ng Department of Agriculture. Bastante ang supply sa bugas pero kinahanglan nga mangangkat sa ubang mga nasud unsa bagi tinuod. Anyways, itong pagbalik, kabagdig kabalgadas. Dugang pa mga balita, ito ang sayran, ang presyo sa mga naunang panliton karong muntaga. O pa pang mga balita, diri paghihapon sa tulumanon ang lanog sa bagtingan. Alas 5.45 na.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Are you
6: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
7: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
8: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
9: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
8: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
9: Sa may iba't ino, sakit mong hawak
8: na? Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyot,
9: ni ano pa murag magpangita na ka?
8: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong gibati gyot, wala gito siya.
9: So karon gimintay na lang niyo?
8: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
7: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
10: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan na ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Radyo Magbating.
1: Nagpaminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
0: Alas sa 5.51 na itong oras, kabagdig kabalkadas, balik na dinis ng pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan na nagsibiyan paghihapon sa Radyo Bagting og Bell FM. Padayon ta sa mga balita kabagdig kabalkadas, unahon ta ang report. Pinagi sa presyo sa nagunang palaliton. Balita nga nagkanayon na kabagting og kabalkadas. Presyo matutpa sa mga aggregate supplies. No, lang na itong mga nagkinahanglan ng mga abono or di ba kaha, unsa ni nga mga pagkaon baka sa mga hayupan na or unsa pa, basta. Ang report itong sayran, pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Market Report.
12: Yes, Bagting 17, maayong buntag, gilabi na sa itong mga suking take paminaw. Ng mga orasa ito, itunol ang kasabtangang presyo sa agri-bit supplies din sa agri-life, Pagayan City. Karoon natong sayran, una kita sa piglet, a V-Pro Booster, 68 ang kilo, 1,642 ang sako. V-Pro Pre-Starter, 58 ang kilo, 1,392 ang sako. Sa hog premium, V-Pro Grower, 42 ang kilo, 1,975 ang sako. V-Pro Finisher, 41 ang kilo, 1,942 ang sako. V-Pro Lactating, 40 ang kilo, 1,895 ang sako. Sa hog, V-Pro Starter, 40 ang kilo, 1,880 ang sako. V-Pro Grower, 38 ang kilo, 1,785 ang sako. O sa V-Pro Finisher, 37 ang kilo, 1,725 ang sako. Sa Game Bird, Chicken Booster, 54 ang kilo, 1,290 ang sako. Tag Developer, 48 ang kilo, 1,045 ang sako. O Pro Booster Breeder, 38 ang kilo, 1,820 ang sako. Sa Pet Food, Novocat, 112 ang kilo, 2,240 ang sako. Sa Chaos Dog Puppy, 144 ang kilo, 2,880 ang sako. O ang sa Chaos Dog Adult, 126 ang kilo, 2,520 ang sako. Mao kato ang kasamtang presyo sa Agribit Supply nga nahimutang din sa Datok Street, Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7
0: Mao tay kasamtang ang presyo kabag ni kabalkada sa lanat tong gusto palit og mga produkto sa Agribit, di ba? Sige na, adto na mo dito, kamunay bahala dana, kamunay mag-igo kun sa inyong gustong paliton. Daw ka pa sa mga balita kabag ni kabalkada sa tuang sayran na labot na tong unsay gihinungdan kun nganong nahimo sa pulis nga suspect ang pagpatay sa yahang kauban ra usab nga pulis kabag ni kabalkada. Matud pa, gumikan sa kadaghang utang ni sir. Manigingon nga dili ta lang pulis sa kwartahan ang uban kinapunog utang. Gawas lang na itong kabalong mutipig sa, or mubudget sa kwarta kabag di kabalkadas, no? Okay, tungkol matutupan sa kadaghang utang na himo sa pulis ng suspek ang krimen sa pagpanulis. Biktima og suspect kaila ra og nagdungan sa pagproseso sa loan, kaluoy po rin tawan. Ang report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BBC Live
13: Report. Ikabutiag ni Zamboanga del Sur Police Provincial Office PIO Chief Police Captain Dorf J. Makinta na ang hinungdan sa krimen sa pagpanulis mao ang daghang utang sa pulis nga suspect. Sumala pa nga magkaila ang biktima nga si Police Corporal Armijuel Unab Jornadal o ang suspect nga si Police Staff Sergeant Archie Bazan. O gani, sumala pa nahitabo ang krimen, nagkauban pa sila sa pagproseso sa loan dito sa Upsline. Matod pa, gisundan sa mga suspect ang biktima o pag-abot sa Purok Magalian Estikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, alas 5 kapinkon kulang niya tong Hulyo 1. Dito naghihimo ang krimen o nadala ang 200,000 pesos. Gidogang pa nga, 400,000 ang giloon sa biktima o pagkahuman ni may palit o sakyanan. Ang maong impormasyon, migawas atol sa padayon nga investigasyon sa maong nga kaso. Ang duha ka suspect nga si Bazan o ang gingong gunman nga si Saidi Tolentino Labajo na nakaroon sa kustudiya sa Dumalinaw Municipal Police Station samtang kasong robbery with homicide ang pag-atubangon sa mga dinakpan. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: 106.7 FM. Dugang pa sa mga balita kabag ni kabalkada sa top 2 regional level na nadakpan sa mga otoridad. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 27 tumbalikan na Daryl Ayaay. BBC
14: Live Report. Nadakpan ang saka 39 anyos nga lumulupyo sa Mid-Slip, Zamboanga del Sur nga nalista isip top 2 regional most wanted person atol sa niusang manhunt operation ni atong Hulyo 1, 2026 nga gipahigayon sa mga personahe sa Baknutan Municipal Police Station o Mid-Slip Municipal Police Station dito sa Barangay Rawis, Baknutan, La Union. Ang okusado nadakpan pinagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court 9th Branch 30 Aurora, Zamboanga del Sur. Pinagsahan noong October 24, 2005 tungod sa tulo kaihap sa qualified rape o walagitan niyag nga piyansa. Ang akusado, kasamtangan na nasa kustodiya sa Baknutan Municipal Police Station para sa dokumentasyon sa dili pa ikini-turnover ngadto sa Mid-Slip Municipal Police Station. Bagting 27, Daryl Likat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7 FM.
0: Alas sa 5:57 ng oras kabag ni kabalkada sa tuang ipasulod si 28 Nick nalimtan. Ato ang sayran kabag ni kabalkada sa dalipata mag-break sa makadiyot. Ato ang pasudlon ang report pinagi ni Bagting 28 Dagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag, Kabagdig Balgadas, mahitungod nining ayahang balita nga nagkanayon. Kanhing magtutudlog samtangang HR officer patay sa pagpamusil dito sa Maguindanao del Sur, Condal Norte rather. Ang report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
15: Saan siya kinabuhi ang usa ka kani magtutudlo og samtangang Human Resource Management Officer human gipusil sa wala mailing armado nga lalaki sa Barangay Awang Dato Udin Sinsuad, Maguindanao del Norte niadtong gabi sa Hulyo 2. Ang biktima giilangan si Evangeline Pantorilla Abdullah, residente sa Sitio Kampilan, Barangay Awang, kanhi magtutudlo sa Cotabato City National High School main campus ug samtangang HRMO sa munisipyo sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Base sa investigasyon sa Dato Udin Sinsuad Municipal Police Station, nagtindog ang biktima daplin sa National Highway sa Sitio Corbada alas 7:40 sa gabi. Dihang kalit siyang giduol sa suspek ug gipusil sa makadaghang higayon ug mikalagyo sa lamasayring direksyon. Nag-anggon si Abdullah ug daghang samad pinusilan sa nakalainlaing bahin sa lawas ug gidala pa sa ospital apan gidikra nga dead on arrival. Na-recover sa mga investigador ang usa ka basyo sa kalibre 45 nga pistola. Padayon usab ang investigasyon aron masuta ang motibo ug mailhan ang responsable sa maong krimen. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: 106.3 Bell. Radio Bagting. Kabalik sa buntag di ay ang atoang mga sugid ipamindot karong buntaga. Good morning kang Teddy Rizada, good morning. Ingon man usab mayong buntag kang Tristan Gulay, Lynn Chorvo, good morning. Johnny Cuba, Vanixa Abamunga, Impalmado Tatski, Jonathan Tigo, Baldasar Minyosa, Calves Arisgado, Oglakip na usab. Emblar Annalyn, good morning. Jose de los Arias Ocaya, good morning. Sir Dunun Tormis, ingon man usab. Si Nori Amor, mayong buntag. Sa nagpaabot kabag ni Kabalkada sa resulta kagabi sa unahon na ito ang 4D Loto. Ang resulta kay 9005. Samtang sa Mega Loto 645 draw. Adon na jackpot price nga 97,966,977.93. 17 kabok ning daog. Naghana oy. Winning number combination 43, 2, 13, 5, 36, and 1. Alang usab sa 658 draw. Adon na jackpot price nga 128 million pesos. Kinimoy bulahan. Usa kabok nagmadaogon. Winning number combination 15, 25, 54, 27, 8, and 56. Bueno, standby. Balik taho man lamang. Nining pipila kapahinom dom. Dari paghihapon sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Alas 6:01.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
16: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
16: The angel of the Lord declared unto Mary,
17: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Behold the handmaid of the Lord.
17: Be it done unto me according to your word.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: And the Word was made flesh,
17: and dwelt among us.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
17: that we may be made worthy of the promises of Christ.
16: Let us pray.
17: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
16: was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Saint Cecilia,
17: pray for us.
18: Saint John Baptist de la Salle,
17: pray for us.
18: Leave Jesus in our hearts forever.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Dad Doril, Davao City, 66.
4: Sad Kugun, Herbal Capsule, Basta Kugun, Lawas Bas Kugun.
19: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
20: Sana
19: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
20: Oh no!
19: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras iba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa salamin.

Balik tayo sa pagpanaguban ka bagdag kabalkadas dari pagi hapon sa programang Lanog sa Bagtingan. Final hours ng pagpanaguban na nagsibiyan sa 106.3 Bell FM. Pagingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang ato tulungan nun, kabagdag kabalkada sa kanuna inabagan kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kababayanan nga nagpagindaron og 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay plano nga matrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helpers. Ayon na paglangan na diri na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga na nahimutang lang opisina sa may Purok Riverside, Santa Lucia, Camisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Naginahanglan kiniha og mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, igod ba sa Kuwait, sa Qatar o sa Saudi Arabia. Sa panyong ipaabot kabagdag kabalkadas, nagtanya kini og libre nga kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libreng medical. Ay napaglangan na kay kini ang mao'y tabang kaninyo aron nga dali mo nga makalangyaw kabagdag kabalkadas kung nagaling gusto mo nga motrabaho sa gawas sa nasud. Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pwede niya pakikitaan si Miss Jacqueline Cabahog ang maabi-abihon kayo nga empleyado sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man kabagdag kabalkadas, lakip sa niyabag sa tuwang tulaman noon na mausab ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa may CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon ang mga espesyalistang doktor, pinangunahan kanya ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagdag Kabalkadas, mausilis Dr. Gino Olobo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. As Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dog ang kasayuran, pwedeng mutawag or mudex. Cell phone number nga 0935-5966752. 0935-5966752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ang Iliana Bayview College, niyabag paghihapon sa tuwang atulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Sa mga incoming senior first year college, dari na pa-enroll sa Iliana Bayview. Sa kapribadong tunuhaan, napanubos ka tuition fee o pwede kang makapili sa mong klase, pinagi sa buntagon, hapon or panggabi. Sa panyang ipaabot, kabagdag kabalkadas, alang sa aron mahatagan o katumanan na imong mga ipangandoy nga kurso o dari na eskwela sa Iliana Bayview College. Dahil pang niyabag, kabagdag kabalkadas, mausap ang Petron Gasol, pinagi ni former city councilor, Jesus Idol John Bahamonde o sa iyang anak nga si Isa Bahamonde. Alam na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil ang liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Kininahimutang ang ilahang may na sa may Santiago doon sa Dibim. Ikaduhang branch na nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian na doon sa Shell Gasoline Station. Sila usap exclusive distributor sa LPG Fiesta, Kabagdag Kabalkadas. Ang ilang may nahimutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate. Obos alain pang mga branches kinahimutan sa lungsod Dumalinaw, Tukuran ug lungsod sa Aurora. Bawa ka na ang Petron Gasol. Ang Pagadian Junior College Incorporated niabag paghihapon sa tuwang pagpanaguban our programa ang Lanog sa Bagtingan. Alang na ito mga dunay estudyante o mga anak nga dagko nag edad apan na kini ang maulaw nga miskwila kay basin nun niya o mahimo pa ng grade 7 o niya dagko nag edad. O ipa-enroll inyong anak pinaagi sa alternative learning system tungod kay sila ang padayon nga nagdawat og mga enrollees alang niadtong mga ALS kabagtig kabalkadas. Nagatanya kini og libre nga uniform og libre nga tuition fee. Dapat na pa-enroll ha sa Pagadian Junior College Incorporated. Alas sa 6:12 na itong oras.

Sa pagpadayon sa mga balita, kabagdag kabalgada sa tuang sayran, garong buntaga ang balita gikan sa BBC News Center. Unahon ta pagpasulod kabagdag kabalgada ang report. Pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas tumakmol nga nagganayon na duha ka adlaw nga PMA entrance exam sa pagadian. Ipahigayon karong July 25 ug 26. Kompletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol.

0: mga qualified nga nagka mga kabatanunan nga mga Pilipinong dunay interes o kahingawa sa pag-alagad sa nasud nga dunay kaisog courage o kun dunay courage, integrity and loyalty isip usa ka miyembro sa Philippine Military Academy. Kini na nga oportunidad sa mga interesado mga kabatanunan ang angayan nga mga tagan gayud og kining pagtagad og kuno galing aduna kay tinguha mamahimong ang basic requirements imong makompleto aron nga ikaw makatake sa Philippine Military Academy entrance exam. Langkuban kini sa certified true copy of birth certificate o konsekpa, certified true copy of grades na high school or college, or the 2 pieces 2x2 picture white background of valid ID nga kini preferably school ID or driver's license, at least 2 pieces of Punggol pencil number 2. Kahibuloan nga kung ugaling interesado, dili ka mahayan sa ang higayon nga diin na mo pailalom sa mga examinasyon dumikan kay sa higayon nga mulampos, nagdana na niya ng mga beneficyo privilehiyo ang maangkon. Una nini ang privilege o dungog sa pagservisyo sa nasud. Kadi ni holistic nga glakang sa edukasyon o pagbansay sa PNA o kinigibase sa character, academics, military, and physical development program. Ang mga kadete sa PMA moagi sa 4 ka tuig nga pagbansay sa academy, diin sila magraduar nga adunay Bachelor of Science degree sa Leadership and Management Engineering Computer Science. Sila dayon ang itudlo ng mga lieutenant o galakit na usama. Ang PMA nagatanyag og libre nga edukasyon sa kolehiyo nga adunay kompleto nga kurikulum. Dili sa bagay kabalak ang sumalat pa kay state of the art training facilities and equipment ang nagapaabot na itong mga malampusong mupasar. Tama na lamang sa model classrooms, new credit barracks, o the computer rooms, simulation rooms, fitness center, PMA stage, or PMA station hospital. Busa, ang ayan lamang, nga di palab yun ang kahigayunan sa mga interesadong taga-pagagyan o bisan pagkatong mga kanait ng mga kabatanunan na buot mo take sa nasangpit nga PMA entrance exam aron mamahimong PMA cadet. Bagting bisita is Vanessa Cagas tumakmon sa LFM og Radyo Bagting
1: 106.7 LFM. Sige, alam na to nga gusto mga kabagdi-kabalkadas nga musulod na mapahimulos or musulay sa pag-take og exam. Yaron nga mahimo nga PMA years kabagdag-gabalkada. Sala sige, apply na or kining pag-process na mo sa inyohang mga dokumento. Yaron nga maka-exam mo. Kaya medyo layo-layo pa kabagdag-gabalkada, no? Dito pa ipahigayon sa 26 o 27. No, moment ni ang 26 o 26, rather. Sabado o Domingo. Oh, Sabado o Domingo. Sala na to nga gusto no nga mahimong makasulod sa PMA. Ala sige, dito na. Lihok na mo mientras ayo pa kabagtig kabalkadas. Sa pagbadayon sa mga balita ug impormasyon ato ang sayran. Ang balita usab nga nagkanayon. Pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Mahitungod ni Kabagdi Kabalkadas nga dunay 40 ka mga miyembro sa Springland Employees Union. Kini ang nitambong sa Safety and Emergency Response Training sa Pagadian. Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
2: Live Report. Mukabat sa 40 ka miyembro sa Springland Employees Union kon SEU ang mitambo sa Basic Occupational Safety and Health, First Aid of Fire Emergency Response Training ato sa Turnover sa Livelihood Projects o Social Preparatory Training. Gipangaluhan sa Pagadian City Central Fire Station ang maong pagbansay alang sa mga benepisyaryo sa Laundry Services Livelihood Project gikan sa Dole aron mapalig-on ang kahibalo sa kaluwasan. First Aid o Hustong Pagtubag panahon sa emerhensya og sunog. Gipahin mo duman usab ang mga partisipante nga magpabiling alerto ug aktibo sa pagpugong sa sunog pinaagi sa pagpractice sa fire prevention na sulod sa ilang panimalay ug komunidad. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting 106.7
1: Radyo Bagting. Alas sa 6:18 atong oras sa kabagtig kabalkada sa dugang pa sa mga balita diri paghihapon sa tuang pagpanag-uban. Matod pa kabagtig kabalkada sa ihangyo sa mga pamilya sa mga nangamatay sa war on drugs sa kanhing panganipakanhing Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa Supreme Court nga ideklarar nga supak sa konstitusyon ang mga palisiyang nahimong basihan sa kanhing administrasyon. Pinagi sila mga abogado gikan sa Central Law Philippines na nagduso ang mga petitioner o usa ka manifestasyon an urgent motion for resolution kundi gihangyo nila sa Korte Suprema nga aksyonan na ang mga kasong nakaumong pa niadtong sukad niadtong 2017. Sakop sa petisyon ang 26 ka komunidad sa Manila nga matud pa nakasinati sa pagpangharas niadtong tungatungang bahin sa war on drugs. Gumikan sa seguridad ang wala pa nila gikabutsyag sa nasangpit nga lugar. Gihangyo usab nila ngadto sa Korte Suprema nga ideklarar nga supak sa konstitusyon ang Philippine National Police Command Memorandum Circular 16-2016 o mas naila isip Project Double Barrel nga nahimong sumbanan sa anti-drug operations. Nagpabiling katuman na sangpit ng palisiya kay hinungdan nga mamahimo paghihapon kining magamit sa mga kapulisan isip basihan sa mga operasyon sa mga kabus nga komunidad. Gawas nini gipailaw sab gihangyo or gihangyo sab sa mga pamilya sa ang writ of amparo. Din gingon nini nga nakasanati paghihapon ng mga bahad pagpanghadlok og sayop nga impormasyon ang pipila ka pamilya nga biktima sa war on drugs. Sukad niya itong Marso 2025. Kidakop si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte pinagi sa gahom sa warrant gikan sa International Criminal Court labot sa kasong Crimes Against Humanity. Og sa wala madugay kini ang gidala sa The Hague sa Netherlands aron na dito kini pagabilang guon og dunggon ang iyahang kaso. Alas 6:21 na itong oras sa samtang sa pikas sa bahin sa mga balita kabagtig kabalkada sa tosab nga sayran. Ang balita gikan paghihapon sa ato ang mga bagting reporters. Balita nga nagganayon. Adunay police station kabagtig kabalkada. Inisubo hadlok po niyo. Adunay lain pang mga balita nga itong siren nga nagkanayon. Police station sa Alabarca, Basilan, gisulong sa mga armado. Panswerte na lamang, gumikan kay walay casualty sa mga pagpangatake. Ang kumpletong detalye sa siren to sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirasan. BBC
3: Live Report. Gisulong sa mga armadong lalaki ang Albarca Municipal Police Station nga nahimutang sa Barangay Magkawa, Albarca, Basilan niadtong Hulyo 2 adlaw ng Huwebes human giparakan og gipabutan og usa ka rifle grenade. Apan wala naangol human ang granada misimang sa target og wala mibuto. Sumala sa initial nga investigasyon ang grupo gingong gipanguluhan ni Abdulhana Amhani uban sa unom pa kawala mailing armado og 700 metros ang gilayon gikan sa police station og ang rifle grenade 50 metros ang gilayon na gikan sa target area. Human sa pag-atake, misibat ang mga suspect samtang gilusan gilayon sa kapulisan o militar ang hot pursuit o drug net operations. Na-recover sa mga otoridad ang mga baso sa bala o ang wala mubuto nga rifle grenade nga luwas nga na-detonate sa explosive ordnance disposal kon EOD team. Padayon ang investigasyon, aron mailhan ang motibo o madakpan ang mga responsable sa maong pag-atake. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirasan, Sabel FM o Radio Bagding 106.7
1: Radio Bagding. Sa ganapusang bahin sa tuwang pagpanaguban kabagdig kabalkadas balita paghihapon na gikan sa online na kundin gipalakusgan sa Department of Agriculture ang pagpangandam sa posibleng epekto sa El Niño phenomenon sa sektor sa agrikultura Dungan sa pahimangno nga mamahimong makamasinatian sa nasod ang grabing kainit, kakulangan sa ulan o gaingon man nagsunod nga init sa alang sa musunod nga bulan. Sigaw ni Agriculture Secretary Francisco Cholaurel Jr. magpadayon ang ilang irigasyon aron nga matabangan ang mga mag-uuma nga magpabiling adunay magpabilin ang ilang produksyon. Gingon pa niini nga gipalapda na niini ang mga cold storage facility aron nga mahimo nga maayo ang butanganan sa mga abot sa kaumahan, makunhoran ang post harvest losses o gingon man dili kayo nga mulaom ang nasod sa pag-angkat sa mga produktong agrikultural. Nagahin na usab ang gobyerno og financial assistance gikan sa mga or alang sa mga mag-uumang maapektuhan sa El Nino. Naglaom ang Pilipinas sa lokal nga produksyon sa pagkaon na kundin maubos ang ani. Bikan matutpa sa kalit nga mga pag-ulan og kini makahatag og grabing kadaot sa pagsaka sa presyo sa mga palitunon o pagsaka sa mga panginahanglanon sa imported nga mga produkto. Una nagpagawas ang DA o El Nino Alerta base na usaba sa mga projection sa Philippine Atmospheric and Geophysical Astronomical Services Administration kung pag-asa. Ang ahensya, adunay 79% ng posibilidad nga makasinati ang nasulog epekto sa El Nino na gilaumang magsugod sa bulan sa Hunyo na itong nakalabayang bulan o naging bulan o mulungtad sa Agosto 2026. Ang posibleng maabot pa sa unang bahin sa Agosto sa tuig 2027. Gumika niini gilauman nga makasanti grabing init kakulangon sa ulan, pagkaugaw pagpangliki sa yuta, gumikan sa masinatang El Nino nga makaapektar sa agrikultura. Bueno, kabagdag kabalkada, so na ko igong oras. Salamat kayo sa pinyo pagpakiguban ka na ako. Kalingon man, sa ngalan sa mga bagting reporters, ako si Bagting, 17 Florence of Fima, buntag, alas 6:25 na.
4: Nang paminaw ka mo sa salangon sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Ako, ako. Maganda nga.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sample Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Sample Plus Gold.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Radio Magbating.

Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ang atong oras, alas 6:33 sa buntag. Good morning, maayong buntag mga higala igsuon. Ako na usab ang inyong higala sa kahanginan, Private First Class Vic Carlo E. Tampos. Gikan sa Public Information Office sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Maayong buntag kaninyong tanano, hinaot nga naa kamo sa kahimsog, kapiskay o kalagsik sa inyong tagsa-tagsa kapanglawas, kay ako, lagsik o piskay nako. So mga higala, igsuono, maayong buntag sa ato ang mga mag-uuma, mangingisda, mga tigpatitigayon, mga negosyante, o tanang mga empleyado sa publiko, o mga pribado nga mga establishmento. Sa atong mga estudyante karon nga nag-enjoy, estudyante maestra nga nag-enjoy sa ilahang weekend og napoy uban, wala ka-enjoy kay naay mga classroom panahona. Sa akong mga kaubanan diha sulod sa Kuta Dao, sa sulod sa compound sa 9 RCDG. Good morning, hilabi na sa mga personahe sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Nga gipanguluhan sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Inubanan sa amo ang Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso. Sa amo ang sa amo ang Headquarters Commandant nga nakakaroon niya o as well at the same time Intelligence Officer Major Gilbert Osores. Soon to be, happy tanay ma-promote Lieutenant Colonel. Then sa mo ang Operations Officer Lieutenant Captain Lindbergh Gablan. And sa mo ang Logistics Officer First Lieutenant Mary Rianel Jane Ilombareng. Sa mo ang Sergeant Major Master Sergeant Samuel Pujutan. Og sa mo ang First Sergeant, Master Sergeant Mario Suasola. Sa kuwang mga kaubanan diha tanan, hurot-hurot na. Good morning og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga higala, igsoon, dili usab nato kalimtan og greet og good morning ang mga kawani og personahe ning istasyon. Nga gipanguluhan sa ilahang operations manager si Ma'am Van. Good morning kaninyong tanan diha no, hurot-hurot. Og sa tanan-tanang mga suking tigpaminaw ning inyong programa, hilabi na

0: adri sa tuang radio nga sa tibuok nga maabot diri sa asa nga kutob asa ni maabot ning ato ang Sibya. Good morning kaninyong tanan. Sa atong hisgutanan karong buntaga mga higala igsoon, grabe kaayo ang mga panghitabo niining ato ang kuano sa ato ang komunidad. Hilabi na sa katong Senate Bill nga gipasa ni Senador Robin Padilla nga kung di sa daghang kaayo ang mga kabatanunan, hilabi na sa katong mga aktivista nga mga grupo ang mi-action og dili kaayo nindot ang ilahang mga komento. Kay sa Senate Bill nga gipail ni Senador Robin Padilla, tanang mga kabatanunan nga mag-edad og 17 hantod sa 25 anyos ay i-automatic ibutang sila sa reserve force. Kaning reserve force sa Pilipinas mga higala igsoon, mao kini gilangkuban kini sa atong mga reservist og sa atong mga ROTC officers, oh. Onya, daghan mang dili gusto ani kay dili pud ingon daghan, pero ubay-ubay sila kay kuno daw makamilitaristic na daw kayo, nagkasugod na daw og pagkamilitarismo ang kuan kining dagan sa ato ang nasod, which is dili kana sa tinuod, no? Kanang propaganda sa pikas nga grupo nga higala igsoon, hilabi na sa mga makabayan black nga mga party list, kaning pagduso or kaning bill automatic 100% supported ni sa ato ang Armed Forces of the Philippines. Kay kani siya mga higala igsoon, aside sa makatabang ni siya pag hulma or paghubog, say paghubog sir, sa Tagalog paghubog sa tuwa, paghulma sa mga kabatanunan, isip mamahimo sila puhon ng mga lideres sa ato ang nasod. Kay kani mga higala igsoon manggod, it is a formation process to our youth. Kay di naman ko youth, sa tuwa ng mga kabatanunan. Kay kani siya mga higala igsoon, diri tudluan og unsa ang disiplina, military discipline sa ato ang mga kabatanunan. Aside ana sa military discipline, tudluan usab sila unsaon nila pag tarong og serbisyo sa ato ang nasod. Hilabi na ron sa mga panghitabo sa ato ang nasod na nasubraan na kayo ang krisis, no? Grabe yun ang krisis. Aside sa krisis, sa mahal ang presyo sa palaliton, kusog pa kayo ang mga juvenile-related violence sa tagsa-tagsa ka mga tulunghaan o mga lugar. Aside po dana, nga grabe po ang mga hinisgutanan about sa politika. Pero dili nato may kuan mga higala igsoon nga from internal security sa ato ang nasod, focus ang atong military. Karon mo abot na po usab kita sa external, oh, no? Unsa man na siya sir? So kana siya mga higala igsoon nga mga hisgutanan o membro mo or apil mo, nakatraining mo sa ROTC, kana siyang mga topic nga internal security o external security na topic na siya dito. Unsam ng internal security gikan sa internal security o to external security. So unsam na itakil na to first ang internal security. Ang internal security sa tong nasod naglangkob na para atong kumprontahon ang mga threat groups. Unsan ang threat groups? Kana na siyang mga local communist terrorists o mga radical Moro terrorists o uban pa nga mga kining armed groups nga wala giila sa ato ang gobyerno as legal. For short, kontra na sila sa gobyerno. Karon mga higala igsoon, kanang external threat naglangkob na siya sa ato ang threat sa ato ang soberanya sa nasod. I know, dili naman mo kining bag-o anang mga panghitabo mahitungod sa isyu sa West Philippine Sea. Muna mga higalig, especially nagka-aggressive na ang ato ang mga silingang nasod, especially number one ang China, no? Because of their aggressive 9-line expansion in our extensive economic zone nga teritoryo. So, which is mo naging anlan nato ron og West Philippine Sea. So, sa ato ang threat assessment, sa ato ang security sa itong nasod, sa internal security mga higala igsoon, gamay na lang kaayog yun na silang nabilin. Munang nagkaanam ta o redirect sa ato ang focus into external security. Because sa ato ang external security, ang ato ang kontra, o dili may kontra, pero ang aggressive nga nasod, nga silingang nasod na ito, nagkaanam o gimilitarize ang South China Sea. Which is, naabot na dito sa ato ang tugkaran nga exclusive economic zone. Gipangangkon pagali nila nga ilahag itong teritoryo. So, unsa may connect ato mga higala igsuon sa ato ang reserve, integration into reserve force sa mga 17 to 25 years old. So, ang kalambigitan na ng mga higala igsuon is that when the time comes, magkadiunsa manggali, ang source ragyod of manpower sa atuang nasod, hilabi na sa disaster response or unsa pa na nga mga man-made nga mga binuhatan, dili na ta mag kining duha-duha gingon. Say for example, mag-gira. Automatic ang kuan ana, usa sa mga kuhaanan o mga manpower ana is ato ang reserve force. No, makita man gyud na ninyo sa ubang nasod nga grabe gyud kayo ang utilization sa ilang reserve. Kaya ug saligan lang nato ang ato ang regular force nga ug mahurot daw me, di kinsa pa may mupuli, no? Pero wala taga kuano gaampo nga magira. Kay tawon Ginoo ang gira, grabe gyud ka kalas, kalas tanan, kalas kwarta, kalas sa kinabuhi, kalas sa infrastructure, tanan kalas. So aside pud ana mga igala igsuon, ang kaning pag-integrate sa atong mga kabataan-unan into reserve force, usa na siya sa mga smart nga pamaagi sa ato ang gobyerno para ang mga kabataan-unan matrain sa nagkalain-laing mga real-life scenarios nga wala ta nakahibalo nga mahitabo. Sama sa nahimo nga linog at dito sa Cotabato nga area, no, dito sa Sucsargent. No, so mao to mga higala igsuon. Mga higala igsuon, before kita magpadayon sa to ang programa, ang atong oras alas 6:45 na sa buntag. So, padayon kita mga higala igsuon. Ang integration sa ato ang youth into reserve force, tudluan ang ato ang aside sa basic formation and kining transformation sa ato ang mga kabataan-unan into a responsible citizen sa ato ang nasod, tudluan usab sila para mamahimong patriot sa ato ang nasod. Hilabi na katong mga membro ngawa katong mga membro sa mga kuan bitaw nga igalayson, mga membro bitaw sa Pikas Pundo nga wala pa naka-desisyon niya musakag bukid ba. May nang mintras sila kasaka sa bukid mga higala igsuon, mabutang sila sa reserve, then matrain sila o ma-indoctrinate sa ila nga ang pinakauna gyud nga role sa kabataan-unan is ang pagserbisyo sa ato ang nasod, no? Aside po dana mga higala igsuon, daghang miingon, gihimo naman yung militarize, himuon naman yung militaristic ang atong nasod. No! Dili na siya militaristic mga higala igsuon. Kaya kung militaristic pa, nahimo na tang murag yun tag North Korea. Compulsory tanan. Kutob sa mutungtong og 16 anyos. Kinahanglan mo rendered og 10 years of military service. Usa ka makagawas. Ya, ganahan mo na! Mo na siya militaristic. Nga halos tanan ninyong mga lihok gidiktahan sa mga sa military. So, dili na siya mauno. So, kanisa tuwa is that basic formation from from tawag ani mga higalaigson from irresponsible youthhood to responsible youthhood, no? Aside po dana, tuluan mo unsaon pag-response during disasters through DRRMO's training o disaster risk reduction and management nga mga trainings and exercise. Aside po dana, basic military discipline o tanan-tanan nga pwede nga makatabang sa mga youth. I-train na namo kay para pag-abot sa panahon kung unsay mahitabo banggali, automatic ang atong mga kabatanunan is ready. O, tagain na lang ninyo base kanang mga hilig bitaw og kining tan-aw og mga idol nila katong mga K. O, unsa man K? Mga Korean nya kwan. Kabantay mo ang inyong mga idol nga miyembro sa K-pop groups o uban pang mga K-drama nga mga artista. Kabantay mo nga compulsory gyud sa ilaha nga at least as like 2 years or 3 years nga rendered military, ha? Rendered military service sa ilahang nasod. Unya, nahinder ba ang ilahang pagkamit sa democracy? Diba wala. Subodi ko ana tug base, South Korea is a democratic country. Yet they implement mandatory military service. Unya sa ato dili mandatory ang military service ha, pero reserve ra, integrate ka sa reserve, pero daghan kaayong mireklamo. Kay dili daw makatarungan, no? Pero sa ako ang part mga higala igsuon, no? Sa una dili civilian pa ko. Dili man gyud ko ganahan magkuan, apil-apil anang ROTC. Dili po ko ganahan mag-apil-apil basta military involvement. Pero what happened now? Naunsan man ko? Nahimo na ko sundalo. So, sa kuang kabahin mga higala igsuon, nakaingong yung ko nga, hibawaan pa dahil nga magsundalo, may pa nag-ROTC officer ko sa una, nagpamembro ko sa reserve. So, dili na to, matag na ang panahon mga good mga higala igsuon. Mauna di ha. Aside po dana mga higala igsuon, atong palawman ang atuang pagpasabot niya. Kanang integration into military reserve, aside sa naanay reserba nga manpower ang atong armed forces when it times nga naa naging man-made niya mga panghitabo nga wala gyud nato tuyoa o dili po taganahan. But in those times nga maputa sa reserve, dili man sa ingon nga daghan tag benefits nga makuha, pero it is already a great pride and honor. Hilabi na makasuot bitaw. Kadaghan kayong mga kailan ako ng mga reservists ron, mga kasagaran, mga idaran, at yung mga bataon niya. Kung sila pa, during my interview or talk to them, sir, grabe kayo o kining pananaw ang among silingan pagkakita nila na ako nga nagkuhaan ko sir, nagsuot ko o kining pilarpat. Kasi man ang pilarpat, kito ng uniform. Diyan na ako'y rangko diri nga private, PFC, sarhinto, or kining officer sir, grabe ilang pananaw sa kuha. Nya reservist rabia ko sir, no? So, kana pa lang daan niya mga kuan niya. Inig-integrate pulitan bulyagong kay di na mamembro ka sa reserve, i-training ka, i-formulate ka into a responsible citizen. Pag after nimo 45 days of training, pag uli nimo tag-as tagay pananaw imong silingan. Uy, grabe kayo biya na maka-proud. No? Grabe kayo na siya maka-afflip sa imuhang pride, mga higala igsuon. So, sa katong mga batanon, mintras kani sinitbil pa lang ni siya, ato mga ginikanan, mga bakabatanunan o mga katauhan sa ato ang nasod, o sa mga nakadungog ron, ato agyod kining suportaan. No? Ato ani siyang suportaan niya panukala ni Senador Robin Padilla. Kay kani siya mga higala igsuon, dako kayo ni siyang katabang sa ato ang komunidad. Hilabi na mga ginikanan sa formation sa inyuhang tagsatag sa kaanak. Puhon, kanako ang akong anak. Dako puhon, eskwela, college or high school, ako nang ipakuha na diretso, patraining ko na og CET o ROTC. Kay, dako kayo na siyang katabang, no? So, mauna siya mga higala igsuon. Pangitain ninyo og kining say tawag ana base yon, no? Tanawa ninyo pangitaig base kay if our country has a strong reserve and has its youth as a responsible citizen of this country, nothing is impossible. O, wala gyoy imposible, no? Wala imposible. Tanan mabuhat alang-alang sa kaayuhan sa ato ang nasod. So mga higalig, soon ang atong oras, alas 6:52 sa buntag, no? So muna mga ginikanan, gihangyo ta mo og naamoy daghang anak or naa inyong mga anak nag-eskwela sa mga kolehiyo or kwan, i-encourage sila or even graduate na or kita as parents. Ug dili pa ta membro, ug dili man kay ta membro sa military uniform personnel units or kuan, pwede ta mo apply ta mo adto ta sa pinakaduol nato nga RCDG, oh, or CDC or kanang community defense group nga opisina. Magpalista ta, magpa-reserve ta kung kanus-a adunay training sa reservist. So, kana mga higalaig, so ano, dako naging kayo na siyang contribution sa nasod. Ibutang na ito nga, minimum wage earner ka, so dili mong yung kataksan. Wala kay tax at least diyan sa pamaagi nga makatabang ta sa tuang nasod. Diyan nga part, makatabang ta, no? So, mga higalaig, so on. Sir, na ako'y pangutana, kana bang magpamembro sa reserve, sir? Kinahanglan ba, or sa reserve sa Armed Forces of the Philippines, kinahanglan ba, sir, nga college graduate? Ah, kana nga pangutanan, talira kayo na tubagon. Kana siya nga pangutanan, mga higala igsuon, no? Walay required nga educational attainment. Ha? Again, walay required educational attainment. Kung nakahuman kag elementary, kahuman kag high school, kahuman kag senior high, college level, vocational graduate lang ka, or nakahuman kag college, masteral, doctorate, o unsa pa ba na, welcome ang tanan sa reserve. As long as you are willing, nga magpamimbro. Nabay edad niya gi-required, sir? Kana, nindot na siya nga pangutana. Kung estudyante ka, din ROTC ka, automatic mamimbro ka sa reserve. Ikasagaran mo kuan og ROTC karon labi na sa amo ang panahon sa una, sayop kay may mga 15 anyos pwede mag ROTC kay college naman mi ana, pero karon kasagaran mag college ron na naman sa 18 years old pataas. So 18 years old pataas na pamangay magpara membro nga reservist nga tigulang na kana na banoong matan-on. Basta adto kamo sa pinakaduol nga community defense group or RCDG nga unit sa tagsa-tagsa ka lugar o rehiyon ni dinhi sa ato ang nasod, adto kamo dito, magpalista mo dito, magpa-reserve mo, mangayo mo unsay requirements para maka-appeal mo kay pag-abot sa panahon nga nanay training, tawagan mo ana diyan, pwede na din mo mag-training. Aside po na mga igalaig, so on, during na ay mga special celebration sa tagsatag sa kalugar, especially sa area of responsibility sa RCDG or unsa mga unit nga na-assign, aside na mga igalaig, so on, pwede ka mo makaparticipate. Automatic, invited man yun na. Dili pa mo ana nga tanan niya mga special location sa inyo, tagsatag sa inyo kalalawigan o lugar na amoy special place or special honor nga mag- appeal yun mo. Just like sa mga recent nga panghitabo, nga sunod-sunod nga mga selebrasyon din sa atong syudad o sa atong probinsya, automatic ang wa-reserve. Kiningkuan, invited. Og na yung mga trainings nga pwede ma-invite ang wa-reservist. Makuan, ma-invite. So, additional knowledge, additional skills. Aside po dana, og na ay mga disasters nga mga panghitabo, automatic, utilize mo yun ang reserve. O diya pala nga paagi mga higalaig suon, makatabang na kita sa atong tagsa-tagsa ka mga constituents. So, kung mas maayo gali, kanin tibok pagadian, tanang mga lumulupyo sa pagadian, o kining sa kinatibok ang probinsya sa Sambuanga del Sur, tanang mga katawahan rin, membro na sa reservist, except anang mga bata. Nga, wala ba'y kamawang-muwang? O pwede palang gali, yun. O pwede palang, ano? Hahaha. Alright, mga higala, igsuon ang atong oras, alas 6.56 sa sabuntag, no? Grabe, yun dati niya atong hisgutanan. Urag pamati na ako, kani palang daan niya hisgutanan niya, ato ang gihisgutan ron mga higala, igsuon, di, pag yun ni mahuman. Murag, akong kwintaan ni, murag, kasi mana, guro ni. Pero mga higala, igsuon, ang atong oras naman ron, nga, kuan, gamay lang man atong oras, wala na po kita'y igong oras o panahon sa atong pagpanaguban. Sa sunod na po natong sibya, o natay time, ato gihapon ni italakay. Talakay, or ato aning itakil, mga higala, igsuon, no? Kaysa sunod na po, lain na po niya topic, pero ato gihapon ni padayon about ni nga kuan. Na topic. So mga higala, igsoon, wala naman kita igong oras o panahon sa atong pagpanag-uban nining ato ang programa din sa istasyon sa Radyo Bagting. Ako ang inyong higala sa kahanginan, Private First Class B. Carlo Itampos. Mag-wish kaninyo o ma-wish... Sa mga birthday celebrant, mag-wish ka ninyo og long life and mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Aside po daana, mga higala, igsuon, kining ato adeng i-greet og happy birthday ang ato ang isa sa atong kauban yas for si Mono, si Sir Suhela. Sir, happy birthday ka nimo, hinaot nga tagaan ka og taas ka kinabuhi og unsa pa imong gusto sa kinabuhi, mga kabot nimo. Huwag ayaw kalimot pang invite. So, hantod sa sunod na itong panag-uban mga higala, igsuon, samang oras, samang istasyon, samang dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mabuhay ang Philippine Army o dalaygon ang Diyos.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ko dito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Southone Plus Gold.
9: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo ako. Are you planning to build
10: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita.

0: pakyas ang Gilas Pilipinas sa pagkuha og daog human gipildi sa home team nga New Zealand All Blacks sa usa ka kulbahinam nga double overtime sa score nga 106-102 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers nga gipahigayon sa Spark Arena Auckland kagahapong adlaw. Makita ang pagkamatinud-anon og saktong dula sa mga Pinoy din sila si Juan Gomez de Liano o Kevin Kiambao, parehong nipaulan og tag 23 puntos na kontrolar gihapon sa New Zealand ang crucial nga mga segundo sa ikaduhang overtime. Ang solidong silyo ni Sam Meninga pinaagi sa managsunod nga free throws sa tall blocks ang hingpit nga nagpukan sa opensa sa Gilas. Tungod sa kapildihan, natagak ang Pilipinas sa 2-3 nga baraha sa Group A. Sunod nga sangkaon sa Gilas ang powerhouse ng Australia karong Hulyo 6 dito sa Perth. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain-lain nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Aurora at Tukuran, Aurora o Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
1: BBC Martin Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, mag-deploy ang Department of Health o Portable Smart Vaccine Carriers nga dunay real-time cold chain technology aron masiguro nga magpabiling luwas og epektibo ang mga bakuna bisan pa sa pagdala niini ngadto sa mga geographically isolated og disadvantaged areas. Sumala ni Health Secretary Ted Herbosa, pinaagi sa mobile application mamonitor sa mga health workers ang temperatura sa mga bakuna samtang gabiyahe kini. Una nga ipatuman ang paggamit sa maong teknolohiya sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ug Mimarupa isip kabahin sa measles rubella supplemental immunization activity o sa regular immunization program sa gobyerno. Makatabang usab kini sa pagapod-apod sa libreng bakuna batok sa polio, PCG o hepatitis B o kabahin sa mas lapad nga plano sa DOH sa 2026 aron mapalig-on ang vaccine distribution o last mile delivery sa tibuok nasud.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bangkoro, Dr. V. Antolet, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC Martin Balita.
3: Nasayo ka ba?
0: Alright, mga kabagting o kabalkada, hindi na punta sa nasayod ka ba? And of course, bagting 97. Nasayod ka ba nga karong adlaw di ay gisaulog ang Philippine-American Friendship Day? Karong adlaw, friend taron. Nasayod ka ba nga ang Philippine-American Friendship Day? Gisaulog matag Hulyo 4 kada tuig sa Pilipinas. Dapat mag-post ani karon kining Happy Friends Day. Kini nagsaulog sa makasaysayanong bugkos tali sa duha ka nasud nga orihinal nga nagtimaan sa petsa niadtong 1946 sa dihang opisyal nga Gilas sa Estados Unidos ang kagawasan sa Pilipinas pinaagi sa Treaty of Manila. Sa kasaysayan kini nga petsa gisaulog isip opisyal nga Independence Day sa nasud hangtod nga gipirmahan ni kani Presidente Diosdado Macapagal ang usa ka balaod niya 1962 nga nagbalhin sa Independence Day ngadto sa Hunyo 12 aron na sa pagpasidunungog sa deklarasyon kani adtong 1898 batok sa Espanya. ang Hulyo 4 gitudlo nga Philippine American Friendship Day aron mapadayon ang pagtahod ug pagsaulog sa alyansa sa militar, ekonomiya ug kultura tali sa duha ka nasud. Kasagarang gisaulog uban ang mga diplomatikong kalihukan nga gi-host sa mga organisasyon sama sa US Embassy sa Pilipinas ug mga programa sa kultura sa mga komunidad sa Filipino American. Sa kasamtangan, dili lamang kasaysayan ang gisaulog. Gisaulog usab ang walay kakapoy nga kusog, kaalam o kasing-kasing sa matag Pilipino nga nagpadayon sa pagsuporta sa nasud. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: All right, gitudlo sa Department of Tourism ang Pinay Girl Group Bini isip bagong tourism ambassador sa Pilipinas. Sumala ni Tourism Secretary Dita Anggara Mathay ang matag miyembro sa grupo nagrepresentar sa mga nagkalain-laing probinsya o syudad sa Pilipinas o makatabang sa pagsundayag sa katahum o kultura sa matag rehiyon. Matud pa, dugay nga nagsilbi isip tourism ambassadors ang Bini aron mapalambo ang promosyon og turismo sa nasud. Ang grupo gilangkuban nila Juana, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika og Sheena nga nailhan sa ilang mga hit nga kanta sama sa Pantropiko og Salamin Salamin Aw.
0: Dala kanta man di. So, mauto sila ang new tourism ambassador sa Department of Tourism sa Pilipinas. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Lakip na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Sa mga wala pa naka-follow sa mo ang official Facebook page na nagkaroon sa 27,000 followers and counting. So don't forget to like, share, and follow. Aron ninyo hang mabasa din na or makita ang mga balita o impormasyon na gi-update sa kanunay. Good morning ni Teddy Rizada, ni William Sumulong, ni Tantan nga naglantaw po sa Facebook Live o si Dodds Lada. And of course, good morning ni Muhammad Ugpon Giamil, ang taga ni Mataling og Dinas. Avid listener siya sa Radyo Bagting and Bell FM. And siya po daw kuno ang owner sa pinakaunang store diha dapit sa may Unicity na maligya siya og radio. Ayan, good morning ni Muhammad Ugpon Giamil, ang kanunay nga naminaw o nagsuporta sa Radyo Bagting and Bell FM. Mga ang naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7, karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko mahupong masag mayo. Ginaim naman po na ako Seth Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest

0: Labol na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Sample Plus Gold. Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa konduktor nga dili na kumukaon o mga kargado kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, ni balik sa pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Papalit sa mga butika.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
3: Sample Plus Gold.
9: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
13: Oo. Uh-huh. Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
14: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay, nisman, pero malabo ang linya.
14: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
13: Oo. Oo. Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan?

0: mo tinuod apelido o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Radyo Magbating.
6: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.

0: Ikaw pa ganyan, Mayor Sammy Co.
1: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio makiguban kaninyo, dinhi sa angka akuhan, dilita maglangan, daghan kitang tukion karon alang sa kasayuran sa tanan. Siyempre pa, ang pinakagikagubtan sa tibuok kalibutan, kinaham sa tanan, inilog sa tanan, wa nagyod ni. Birada na gyud ni Dodds Marson Dodds Abanti Dodds.
2: Yes, bagaygala, kumusta og baing adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programa ang Kakuhan pinaagi sa Asenso Pagadian program ni Mayor Sammy Co. Og ako ihigalas kagina sa gihapon Dodds Marson og pagpangumusta sa tanang mga katawhan sa tibuok probinsya sa Sambanga del Sur, sa 1st District og 2nd District ang pagpangumusta og pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa Asenso sa Sambanga del Sur.
1: Yes, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon o pagali ko mga Muslim. Gimpi adlaw nan pata do mga subanin maayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City og sa tigbuok lalawigan sa Sambanga del Sur, gikan kana sa administrasyon ni Mayor Sammy Co og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang Kakuhan. Syempre pa naman inyong mabati ang Kakuhan gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co ang Pagadian City. Pinaagi sa kusgan ng mga FM o AM radio stations din sa syudad sa Pagadian, lakip na sa social media. Diin naka-live kita sa different channels, different
2: social media
1: accounts. Yes.
2: Social media news page.
1: Ah, grabe na ni. Anyway, unang gulyada doon.
2: Yes, maghigala itong hisigutanan karong adlawa sa ilalom sa administrasyon ni Mayor Sammy Co, pinaagi aning road infrastructure program project sa kada barangay. Sa karon makita ninyo ongoing ang pagtrabaho niini sa mga barangay roads, ali, puro roads, para usab nga ang mga katawhang pagadianon ilalom sa 54 kabarangay makapahimulos o tawhay nga maagian nila ang simentado o limpyo nga dalan o mga gagmay nga dalan. Gigrabahan na para dili makalapok ang mga katawhang pagadianon ilabi na sa kada barangay, kada purok. Mauna ang proyekto ni Mayor Sammy Co atol sa pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa, atol sa pag-check up sa mga katawhan diya sa barangay, pag house to house, anausab, nagpadayon o repair sa mga kadalanan, mga ekwipo, busy kayo. Tungod guys si Mayor Sammy Co, sigpalit og ekwipo para usab pagpahigayon sa road opening. Ginag-request sa mga katawhan nga unta Mayor, abrihan ni nga dalan diri sa purok kay perting lisura. So wish granted, gipadtuan og ekwipo ni Mayor Sammy Co, tanana, krudo, gasolin sa kagamhanang lokal para maablihan ang maong dalan nga gipangayo sa mga katawhan, igrabahan og sunod ni ana ang pagpasiminto na pohon og aduna nay sakto nga budget. Onya mao na ang proyekto ni Mayor Sammy Co. Onya dinhi na ang punto og komentaryo. Lan gihapon sa tong gisgutan karong adlaw mga higala, adunay pipila ka mga lungsod o barangay sa lungsod nga gareklamo tungod kay matod pa sa papel humana allegedly onya makita sa personal mura magtunaan nga nahubsan sa tong barangaya.
1: Oh, diha sa may ang naay makita ninyo kanang gipang videohan. Diha sa mga kabarangayan sa lungsod sa Suminot, tanawa ninyo na, di lang may istorya kinsa naay ga video. Tanawa makita na ninyo. Diha sa Lapuyan, sa Sambuanga del Sur po, daghanang nagreklamo tungod kay gibuldos-buldos lang o gibiyaan. Asa na daw ang dimalita nga kwarta. Comments na nga to alang gi hatagan og gamay nga pagtagad tungod kay kinimang kung ato ang probinsya ning ato ang gobernadora og kanang ex-governor magsigiman og ingon nga way nahimo si Mayor Sammy Co gipanghambog nila ilang kadalanan. Si Mayor Sammy Co wala do nahimong kadalanan, naay nahimo ang mahimo sa atong amahan sa syudad kanang sa mga barangay sa Pagadian, purok to purok gipang connect. Wala gid po na biya idods gihuman ang wala pa na human, wa pagyud na mahuman kay naga pangita pa sa dugang budget, naghimo, nag-process pa sa dugang budget dito sa siyudad sa Pagadian, pero humanon gyud na siya. Kay di para sa nang inyong gipang-buldos-buldos, gipang-biyaan, o gibuslot-buslotan lang ninyo na nga mga barangay o unsay rason, nga nung buslot-buslot lang, mura magsapa nga naughan.
2: Yes, Pauda, mga higala. O dire usab sa pipila ka barangay ng Dakbayan sa Pagadian, adunay kuminto. Mayon ta o malingian ni Mayor ning gi-open nga kalsada dire sa Purok Waling-Waling. Barangay na Pulan, Pagadian City. Ang province ang nag-open, wala tiwasa. Hasta bato, wala hakuta. 4 years na, wala lihuka. Saon na lang ka ni. Lisod ang muagi ang motor. Muagi labina og mag-ulan. Danlog ang agianan. Ako problema sa ako ang area kay ang bato. Daggo kayo, hadlo ko. Basin og na ay bitin. Maloy unta si Mayor Samico. Niya, tagaan unta og pagtagad ning akong problema. So, mauna. Mga higala,
1: mauna diha
2: ang pagpakita sa pararaw ni aron ingnon bang nahimo plantalya lang abli-abli og dala nya resulta biyaan ready ay nahina na hinungdan pirte na hinung lapuka mura na hinog tunaan nga matunaan sa kabaw may patong wala gibuldos kay okay pa maagian bisag agianan lang sa tawo unya gibuldos kay lagi naglaw mga tawo nga humanon unya kay gibiyaan man daggo keng bato adaw bi og muligid nang bato kay gasigi og ulaw nya na adunay maligiran diha sa ubos nga bahin mga nagpuyo simba ko lang perting disgrasya ha sa maligiran nga balay may lag balay unya adunay tawo apiki gyud madisgrasya gyud unya
1: so,
2: mauna nga sa gipagawas nga pamahayag di Mayor Samico atol sa gipaygan nga press conference kinsa tong mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nga giabli-ablihan lang ang dalan og wala tiwasa. Palihog magpahibalo din he, pahibalo mo sa coordinator para maanahaan gilayon sa mga ekwipo sa City Engineer's Office. Manahang nyo ni Mayor Samico o anhe mo dre sa City Mayor's Office kung saan ang puruka nga giabli-ablihan lang o niya wala humana sa kagamhanang probinsyal. Humano lang na sa city.
1: So ang problema ninyo sa taga-probinsya, sa Napulan, Kahibauta, Kap, kanang ngano manang imo manang ipabuslutan po diha nga wa man ipahuman sa province. So ang city government mo ay maghuman niya na ay naunsa tagairo tagrason ngano man nga ang probinsyang nagbuslot-buslot wala bagit pud mo gapahibawa na sa city government ug Pagadian and I'm sure on that nga buslot-buslotan man ninyo human na lang unta na ninyo gisiminto na ninyo tungod anang inyong sigig panghambog anang mga proyektong infrastruktura nga mga kadalanan nga matod pa nindot nindot sa inyong kunot nga anong giablihan ninyo nang sa city nga kanang wa man mo ipahibaw unya wa mo koordinasyon unya gibuslotan lang ninyo tan-awa ra gud nang inyong mga agi bisan pagdili sa Zamboanga del Sur ay no sa Pagadian City sa mga kabarangayan sa inyong mga lungsod sa mga lungsod sa Zamboanga del Sur mawra gyud po na inyong gihimo buslot buslot na buldos buldos na may paywa kay mawra man hinun nagsapa nga naughan mura na nagtubo at kwandod stubod sa naughang sapa mauna na siya diha. So ate manan na ninyo inyong kaugalingon nga trabaho unon dili pud kay
2: kaugod sigig panaway din eh sa
1: panaway
2: kuan sa mga trabaho ni Mayor nga naa may nahimo gid si Mayor sa iyahang pagkamayor din sa siyudad sa Pagadian karon last term niya nya ato sa pangutana gikan mo naglingkod kumusta man ang kanang kolosium diha sa Dao. Sa man natay ana o naunsa mo na diha ipatimbang na lagi na ninyo.
1: Mana diha sige
2: mo ni advice na ko ba?
1: Oh sige mo panaway sa city government ug Pagadian unya inyong giinyong merit ang nahimo ni Mayor Samico. Wa mo mauwawa na. Merisi po ninyo unya. Wala gani may nanaway ninyo nga naa moy nahimo nga wa gyud moy nahimo ug mauna di gyud po na mao. So, aw, sugdan man gunin yung panaway. Ang ato adere, kamusig panaway. O niyawa ninyo tanawa ang inyohang trabaho diha sa probinsya.
2: Kung pwede ka maingon nga, ang sa manhimo ni Mayor Samico,
1: yes.
2: Kamu diha sa probinsya, ikaw, gubernador, ang sa manhimo ni mo. Ato lang example, kada alam ko na siyo. Kanusa mo na mahuman? Yung maingon pag, ang gubing man trabaho. Ang gubing trabaho, ato karo, apan mahuman?
1: Naman sila nahimo. Ang sige, paghimantay o pagkuan, kanang pamantay sa city government of Pagadian, og sigig panaway og pamantay sa city government og pagadian ang probinsya. Unya, kung gobernadora ka nga magsigig kag panaway, maura po na ibuhaton sa imong mga sakop. Mamusaway kay sundugon man ka, maugoy niyong trabaho. So tanawar ko na niyong mga sakop, mingsoon pong panaway. Dili ingon ni ana, kung ikaw inahan sa lalawigan sa Zamboanga del Sur, unsa na imong hared, tininaw da tinuda na gini. Dili gini amo abinuang dere. Kay ug kamo diha naga kuan mo si Osi pasiaw pasiaw, awagin mi nagpasiaw dere tungod kay daghan kaayo nga mga gimbuhaton sa siyudad sa Pagadian nga angay masayran sa katawhan nga mao ginagihimo sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian ug sa pipila nato ka mga city councilors nga diin miabag. Samtang dud sa ning ipadayon naon unsa nato ning kalihukan July 5 alas 4 ang takna sa hapon Hulyo 5 Domingo na siya no dunay mga kanang paggabibo ng dakbayan sa Pagadian kay mga maabot ang mga riders no daghang mga riders ang maabot pinaagi sa kuan kanang Evo Explore Mindanao Bian Ride, Bian Roads, Discover Stories, Unite Cultures.
2: Yes, katuning mga riders enthusiasts, yes. Mga motor enthusiasts, kanang mag-drive og motor, kanang mga basa kay mga vlogger nga mga riders, mm-hmm. Motor riders, Evo, Explore Mindanao Evo, Turismo. Mao ni ang title sa ilahang aktibidad. Nagkuan ni sila, nag-joyride din sila within Mindanao, mahapit sa kada lungsod, probinsya o kada syudad. Unya, karong July 2?
1: 5.
2: July 5? Karong Domingo? Karong Domingo, dinhi sila sa okay. Glass Gym.
1: Kuan mang gudods, ang Biyernes, July 3. Ang Sabado, July 4. Ang Domingo, July 5. Kung madayon ang katapos ang Domingo, pagka-Lunes, mauna ng July 6, no? So, sex.
2: Mauna ang daghan, no? Katong kuan, nag-follow aning Evo Explore Mindanao, mga vloggers, nga doon ay mga motor, kung makita, bitawin niyo sa Facebook, nga mo-pop up sa inyong notification, nga mag-banking-banking, nga mag-drive ang motor. O saan ni sila maanis dakbayan sa Pagadian? Mauna nga katong mga vlogger, pinaagyan ng mga riders-riders, pwede mo mo-add to sa Glass Gym, libre na, pa-picture sa inyohang mga
1: idol.
2: Sa inyohang mga idol nga ga-follow mo ana, basta na ihatag sticker ay una usa magina sticker. Dayon, basig na ay mga kalihokan nila. Mao na mga yes. Vloggers sa Dakbayan sa Pagadian, adto mo hugopin ninyo alas 4 sa hapon.
1: Yes,
2: adto po ko ani kay Kanman,
1: yeah, kay vlogger motor. Rider ba ya kadto?
2: Rider. Pero mag-hike ra ko, ako yung motor.
1: Anyway, ang Dakbayan sa Pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico, maoya mo entertain no sa ato ang mga partisipante gikan sa Evo Explore Mindanao nga diin muabot o mahidangat sa Dakbayan sa Pagadian Hulyo 5 Domingo alas 4 ang takna sa hapon diha sa Glass Gym sa Rotonda na ana sila diha mga anha mo o kadtong mga nag-idol adto lagi
2: adto mo
1: so mga riders pod nga mga grupo sa mga riders din sa Dakbayan sa Pagadian usa na ni ana ang Night Riders sa Barangay Banali. Yes, with President Kagawad ni Kusdagadas Taog.
2: Ano po yung mga organization, mga association din, no? Mga riders?
1: Yes,
2: no?
1: Oo.
2: Gusto ko mapil ganyan, ha?
1: Usa ni Ana ang Presidente
2: si Kagawad. Gikagugtan Riders.
1: Ni Kusdagadas Taog. Sa Night Riders. Yeah. Okay, kanang number one ko dihag membro dods. Gikagugtan sa tibuok kalibutan riders. Tibuok kalibutan, butang gidyod na.
2: Grabe
1: anyway, itong balikon ha, Hulyo 5 alas 4 gina sa hapon diha mo sa Rotunda sa may glass gym. Atong wapan na kaanha diha, agnaha na yun mo kay nindot yung kaayo ang glass gym sa Rotunda. Og diha, abi-abihon sa city government o Pagadian ang ato ang mga partisipante sa Evo Explore Mindanao kay usa-usab ni sa makapa uswag makapa boost sa atong turismo dinhi sa siyudad sa Pagadian.
2: Dagag bisita nga moanhi, mulambo ang ekonomiya og mabulahan ang atong mga gagmay nga mga negosyante. Okay, of course, alisod pod og magtutukar sila, mamalit ginang pagkaon dinhi. Unya, manglaag na sila dili, mulantaw sa unsa kaninot sa Dakbayan sa Pagadian. Nya di po na sa Largo nga magdagandagan muhunong niya ang mga namiligaw og pagkaon labi na sa mga hotel restaurants ang mamalit ginang pagkaon mao na nga mabay atong ekonomiya mabita nang gibalik-balik ni mayor nga importante gyud ang tourism infrastructure project mao gina no ang kasagaran nga ipasigarbo sa ubang probinsya sa ubang syudad munisipyo kay pinaagi ni ana mas mailhan manggod ang usa ka lugar kung adunay mga tourism infrastructure project nga gihimo ilabi na on and managed by the local government LGU ilabi na disdakbayan sa pagadian mas mailhan manggod ta. So ingon ana ang importante nya lahi man po ni pangutok ning sa ato ang gobernadora sa probinsya sa Sambuanga del Sur sige magpanaway ng mga tourism infrastructure project nga mararabag na inahatag nga gagmay bisa gamay lang nga sentabos para mahumandayon larbo nya magsige pod og panaway og karon tag na dagko nga kwarta kay papaspasan dayon mao na ba pero karon nga termino ni Mayor Samico alauman nga mahuman na gini kay pang finishing naman ang maong nga mga proyekto niya ang interior design na kay maho si Mayor og kanang League of Cities of the Philippines diri sa Pagadian ipahigayon tanang mga mayor sa tibok Pilipinas so mahos ang dakbayan sa Pagadian isip sa last term ni Mayor Samico mo na iyang ipaspasan karon ang mga tourism infrastructure project og gapon mga katawhan Pagadianon og Sambusuryan makaanhi mo makalaag mo sa mahumana niini dakong garbo sa Pagadian City og Sambuanga del Sur nga adunay one of a kind ng mga tourism infrastructure project nga laaganan sa mga katawhan di lang kay Sambusuryan ug Pagadianon atong mga bisita mga kasikbit nga probinsya dinhi sa Mindanao mo amaze and wow asenso Pagadian gyud pinaagi ni Mayor Samico ug pohon ang atong probinsya daho kay potential pinaagi sa mga tourism spot dinhi sa Sambuanga del Sur daghan kay angay nga i-develop pero atong balikon lagi wala sa una-una o wala sa priority sa namunuan sa probinsya sa Sambuanga del Sur ang tourism attraction, tourism project sa probinsya nga unta kita anhion. Kita nun yung mga dito sa laing lugar like Bukidnon. Kita nun yung mga ito Bukidnon nga ang Sambuanga del Sur dakog potensyal nga daghan kayo angay nga himuon nga tourist destination. Pero wala man kay kani ang kalsada-kalsada niya kanang ang ilahang giperiti kanang sila rin magkapahimulo silang kagalingon nga bulsa so inana no ang status din sa probinsya sa Sambuanga del Sur pasalamat lang ta kay Pagadian City anaagyod tourism infrastructure project og bawa usab na ang trabaho sa usa ka mayor dili kay moingon mo nga sa mga tourism infrastructure project mangina ma famous lang sa tarang mga katawhan basig nalimot mo nga adunay Department of Tourism gibugna ang departamento kana para sa mga tourism attraction sa tibok Pilipinas ma-private man o mag-government oh imong ana ha dunay Department of Tourism unya ang Minda usa-usab na partnership sa Department of Tourism unya sa ginaingon pa importante ang tourism infrastructure mao na atong isulod sa alimpatakan
1: okay so imong ana ang ato ang hulagway sa dakbayan sa Pagadian mo samot gyud og kanindot ang dakbayan sa Pagadian og kasikat kay daghan nga mga awards ang nakuha sa dakbayan sa Pagadian sa pagpaningkamot pod pagserbisyo sa administrasyon ni Mayor Samico and syempre pa naman ang mga mobisita ba like katugbang bisita ni Mayor Francis Zamora sa San Juan City karon na pod ang mga riders nga sponsored by or kanang kining gitawag og Evo Explore yes. Mindanao.
2: Usa sa nagpaluyo yes. Ang City Government of Pagadian sa pagdawat sa mga bisita, pag-abi-abi sa mga bisita, welcome sa Pagadian City. Atong mga riders, bloggers, enthusiasts dinhi sa tibok Mindanao, naman sila grupo gud. Unya kanang Evo usa na siya ka kumpanya sa kanang mga kuan ba helmet jacket, basta kanang mga riders, kutob sa mga riders, motorsiklo, ang usa sa mga mahal nga brand, ang kaning Evo nga brand. Yeah. Kaning mga vlogger, muragusan sila sa mga ambassador sa Evo enthusiasts, riders, okay. O in partnership sa Department of Tourism para ma-showcase unsa kanindot ang Mindanao sa tibok Pilipinas.
1: Yes, sa pikas nga bahin dods, ang ato ang mga kabatanunan atong agnihon sila nga kinahanglang natay pulos sa katilingban, walay bagbadlis-badlis, kaya ang atong kaugalingon ana, madaot yun ang atong kaugmaon. Ang PMA entrance exam, ipahigayon no asab din sa dakbayan sa pagadihan, karong Hulyo 25 o 26. So, anha ka na ipahigayon sa Sinso Covered Court kanunay sa May Plaza Luz, kanang ato ang mga batanon nga mga pwede pa o katong mga estudyante nga diin gustong mo-take sa PMA kana Philippine Military Academy Entrance Examination, himuuna karong July 25 to 26, 2026. Unya, para sa mga requirements, tanawan ninyo ng Asinso Pagadian na diha kay naadiha ang tanan nga mga gikinahanglan kon unsaon ninyo pag-apply sa entrance exam.
2: Yes.
1: Ug unsay mga requirements sa
2: pwede
1: siguro ni mudod mahatagpod bisan sa kahanginan kadtong mga walay internet ba.
2: BA PMA Philippine Military Academy Cadet Entrance Examination on July 25 to 26, 2026, ipaygayon sa Asinso Covered Court, Plaza Luz, Pagadian City. Basic qualification for admission, natural born Filipino citizen, physically fit and good moral character, single and has never been married, not pregnant, nor have a legal obligation to support a child or children, at least high school graduates, grade 12 with a general average of 86% or higher. Must pass the PMA entrance examination. Minimum height requirements, 5 feet or both male and female. Age requirements, at least 17 years old and not more than 22 years old on the day of admission to the academy. So, atong balik-balikon, ang PMA magpahigayon og entrance examination og dinhi pahigayon sa dakbayan sa pagadian, July 25 and 26. Niining kasamtangan nga tuig sa Asinso Covered Court, Plaza Luz, Pagadian City. Sa dunay sa naminaw karon mga Marites, kanang bagong graduate sa criminology, gusto mag-PMA, bagong graduate senior high, famously ang kagayunan, anhin na mo diri sa Pagadian City para mo salmot sa karong Hulyo 25 ngadto sa 26 sa Asinso Covered Court, Plaza Luz, Pagadian City. Sa PMA Military Academy Cadet Entrance Examination.
1: Yes, kana alang sa ato ang mugraduar na sa senior high. Kay gayuna na kaayunan ninyo kay aron magkulihiyo na mo kung pasado na mo sa entrance exam, awa na gyud na siya problema. Dayon na may nahimo natong mga idolo nga mga PMA graduates nga gikan dinis dakbayan sa pagadian kadtong bag-ulang nga naay Latin honor diha sa Barangay Napulan. Mao na ang ato ang daghan na pod dili lang kay kana lang bago mga daghan ng mga PMAers nga gikan dinhi sa siyudad sa Pagadian tungod kay ang administrasyon ni Mayor Samico sa gipamayag na daan ni Mayor Samico nga kadtong walay ika afford og adtong Manila kay napa mang after ka maka pasar sa PMA entrance exam napa mang dunay daghang matsitsiboretse mo adto pa kagkauluhan unya kun wala kay ipa